0: ji dayu ji tuan ko pep ju se de. Cedi ji ji zhe kang ye bi ji ni sam chi nam da dan chan bi caray da bi. Sabam to ko to caray su pa ka tangwe ka ni sa yue pa ri. Da par rai ka ge chal jama jeb ji jeb ju xe gu du yue pi sa ko te gi mang so ji caray ji gun ko kang yue pa ri. Nye che cha yeb ju jing le da chung sep ju ji nyang ka zang bun da bro to jilo ni to nye zhou lu nyap chou lu pi se gu pa ba tang. Chu nye rai mnda wi nyap chou che jia chu jia gu tang. Nito yip ya jia chu jia gu lue pa ta tuin song. Jinhe da yip tup chi, nyap chou chi ni da chuk do dimja den chu tuin yu la ta jia yu pa ri. Nidu, nzi bin khalam tak ji hi bi yu go men kor, selain ba chou ni niu chung chi la si so su tong yu pa ri. Bi jen da shang, gong dong, zhe jiang, jiang su, goi chu so sani ka gi yu go wa nam duye nye gui re, ngom tsa din bi pyo jiong su yu go to juan go chuk pa ri. De yang nzi bin khalam tak ji jia yu go men kor, Lansar yungte nipari. Yoko wa tsui yunglam ta jalam yu pobdang potala da yangzhu yungso. Yanglong zangbu zhorong qimu su. Chobu samdi qidin zibar nyungro shajiri. Tengdi lezi jizomzhen genkarwa di chi tang lakwa chunzong. Hebkian chingung ki lakwa cere. Nyendu xiumki shamba yudu ta hirat namjel. Rapa rizong ki ceyin jeyen. Tengdi pyojo sanji nyamda lezi xiu car.
1: Tering ge doni.
2: Tering ge doni.
1: Kasang tunbi changjin dan, tering shongwe sanju ni.
2: Mang ji do kore kesa nam, do du ce sun de rihyo.
3: Zhobo naba tso kung kan song, ting di bai yung lung ting nying ching li kong, kam kai lung ting jia tering ge doni ji bi li zin nang. Mang yung jia jia sun lo so ting zi bi ni, tan zang jia yi za ting de dong gui, xie bi guo dang.
4: Tang da la lo yu sa di, xia jiu bi ye yin xie bi guo ro.
3: Sandu Chidin, Yingli Tunzi, Jitu Su Sunkoja, Chongja Denvi Gor.
4: Bango Zongi, Marin Tanje, Chamsan Chitta Zivi, Xiaoji Satiji, Mala Xiaoji, Namta Jabikurso, Jetisio.
5: Xio Dila Ganga Yudu, Xio Ye Tanjini, Ro Xio Yu. Natsu, Mutasinki, Ganga Li, Nambar Jawashi Gui.

0: 今天的八座天地林前那扎地西边那都恰仓东侧松林前地总镇跟克瓦哈巴丁子等林前做中开路上西拉当街满了木叶向南空给龙城街扎地西边林前先大西路大亚木
1: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ju bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun ji na ngan ji le chi cha leng gi zhe la wen gi yang zhe
1: sheng gen zhe wen ba gun kan song da da qi ji sheng guo cu bi le qin de na bei jing long qin yin qin li gong kamke lungchen jia nga dang yi ju bi hulam xie bi le qin zhe dering ge le qin nan din zhen xue bi gun zhen ne bei jing na qi zhong qie le ban guan zong xia qiong xiang ra kan de mi xiong jue ni qin mo na nam ka la yin nam ka la ne ban guan zong xia qiong zhong de jia sa xi do xi jia me xin yin ding an nam ka la wu peng qing zong xi ge pa gin xi de go xiu ge zi wo xi ni luo de ma de wan jiang kong ge zhen bing yue zi zhou li jiang bi cuo ne 让你这四个人当一休的美币第一位种作用就是头胸就懒懒着归呢你把得娘里拉定个币你把扎不洗洗各地空格三座的工人拉你有许几人把古马南极通勤写呢小路宁东顶楼半冠中下庆中的拉看农民七里娘里康我说年过初月娘里康格马刚做呢忙做这俺女当修作三家几十名银
3: 第三，忙一些的，刚刚准备起人民人来看农民，杨丽康的样，全力来行，没那规律岗位，我天年里康一的掘金，如今南开拉街土米三军队，我就兄弟，空阳有的兄弟你听没那一的，就也不是，先跟他们做，第二点，第二点，北京龙城年轻的工，看给龙城街，我当你举笔修那么细笔来怎能，北京拿起中间的半罐中，下中乡，来看农民兄弟你听没那，南开拉点有些的。
4: 空当空个，得查破西派出所，偏激党，你就都过呢，看到下决心。对，我说给他娘们的，他那是那，做别个对错，他你同姐妹姐妹，女人个，咱俩做别个，叫人啊，他那是个做不来。你同对？好，你同女人跟他做别个，叫人啊，他我是城里做个嘛的。是吧？我是打他，他就跟在搞他，他就去。那他说这他妈，那个女的说这些都，他就跟这个。那说这话是对的。 你当姐妹的，就不能够了。啊，那如今现在的，听我的那主人的。啊，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。哦，种子主任。 rojimi tsike noma ta yena tiri yaa tsep tsik tongso nang tsep tiong nyamne di tiong na ngeyegi tashi ta chukyo ne tin tiong sogumari tashi suk tsik duk tsuk tsik shi suk tsik hieng zo sa dole so tsik nyamir yon pa ro tashi tsik gongshu san gongshi di ta ni tong jami chumi dun gi ke tayi ta tanda tsik tuli nga tongso rohreng ri ta tsep rohreng tsik yaa tsik tanggen tsa jata tsik roji rong ta liga gangla tsik san no ta hiyuk che de tante Tokchi liyam la ta tsuk tsuk nyam yirga nala tsuk ngen kya jim gong chi ju tsuk tsuk tsuk ju tsuk maang tsuk kodok chi ju tsuk chargi tong chi kere ma li tokchi zong la yin ta ta tsuk tsuk tsuk ni tong jim jib dung la ta tong tsuk shujin shi re ta shujin shi ni ta ni tong jib dung li ni tong jik tsak pa tuk la tong tsuk shujin shi teri rong gang shi song re
0: shujin la gong tsuk song ta na di nguyen la na shujin la chirang chi ta so si jim zang ka benchang na gyobu yor ba
4: re
0: ta tu yu chik Kanda sakura yang sasa samlu nalwa la ta tuyun yungla mabirwa Sosu sosu jik yang tsuwe ge chadi nirirwa Diga yar tanga kanda samlu dali khunyu ibe
4: Yo, ta ngare ge tsuk samlu nalwa chen ti kamsang ta nga Tsuk kongrum dhan su ku tsuk zi yalaw yirwa Tsuk kodok shi yala tsuk chongso yin nari tsuk tsu su ku tsuk kuysa li nyen do jine Ta rangi ge tsuk kamba da la pa kuyso li ka tsuk li Ta yuma tsuk kimsang ka nge tsuk si su yomba tsuk su otup jirwa Samli ge ta semhyuk ro tashi su ku tsuk dhugri li do li yena ta che che rong zi gang ga tro ma di yena ti nyam nye ti si tsar diyo na ta pe ti samshuk ta tali che den rong zi rong zi ta kyong yong la rwa 다 메가 양 나답 나답 얘기 다 팬디 체체 디나더라 소리 틀들이
0: 라소 라소
4: 다 벤나 로고 있는 로고 고로 어 로고 다 벤나 다 마이는 통절 통절 로로 포르로 모모로 다 메만 무슨 로파에니 차체 도로 어 다 메소 독치디요냐 나답 나답 요 카리데도 노르나 독치디디도 팬디 베드 쳔보 심싱 간리 대 전도색 Tiri ti tarung lak par dung uksu ka tsa-tsang dak chi dong Yung kham sung kyob da tsa-tsang dak chi dung dong Nyam nye tinti bai di pendi chen bo Ta nga ma ngusu ka san rong yin Sem chen ta tse musu li je chon rong Ta tundru gu ne chun rong maang se maang se chay di Diyan na ta nyam deyab duk chi dong da Ta ngusu chen su li mi tsik di yin na Ta ngusu ki chong da chong rong ka chong so li pa tsa bi yon rong yor Ta tsa sa dak chi ka gang li kye jung rong Ta ma gan rong chi de, di rana san do lo xe lo xe so son di ka tsa yang dik ta parmi par zha xio son So liya se xio sa li, kran se sem xe nga tan du nyo so ka long ga da ta ten liya ka kran rong sa li Tsa zang dak chi ka gang li tun du ki pen din rong xe me xe ta tsa bi yon rong lo ma lo ma yor yor li to tun du koso la pen zong yi ra Ta tsa rin lin so tun du xe chung mi ta di yin na yang ma tso mu xe ka sem xe jo go me di koso la gang ni tog yi ta ro xe tun ri do yi rong Ta tog xe so ka ten so ka jin kyon xe Ta tog xe so ka long o ni tu chung ni par tu na ngu so la nyer chung jia xe xe su ho ma yin na ngu so ka ta teng tangbo nyam nyer du tuk tuk sar di wang di na tra la zek mrig la xi zuo wo teng ngu so ka pime ka tag lei dong a tag lei na rik tuk xe so ka ti la xi bi li ka li la ri di ka yu rim na la kang zog na rang chung chung rin bai ka zik sang ka tang ma yer kyab tom nyo re ngu so ka li ka li dong keng ka ta ne tri dong keng kyo a ti ka pime tu so ta rung a Liga tu sugu gana hiyubi shenpo jitin san tuk tong sot targi na sun tunjuu gana tu sugu penri shi meche tong da
0: Nasa
4: Teri ngu sugu tuk tsemzo Zata mi gu tuk so tsemshi gyoron kozi Tunjuu gu tsembo ha ten tsa tuk tanda Nasa Zori tada hiyubi shiwa ma yang tuk Ti kam tsam la nga rong yin tuk tong su liga hiyubi shi rong me di wong la Nge ge ta tuk hing su ju da jia su ju Kang pa jia ju ta tunjuu gu tuk rik tsuk chi sugu ne chi sugu tuk maang tsuk la Ta tunjuu gu tuk yong bab tsak tuk sugu tuk chi sugu ta 나가 등득이 녀석 아신 가면 그 시체 오마
0: 저거
4: 드리 희엔다 무즈가다 고놈 그 토크도 잡겨르긴 언니 아랑 좀좀도 시희엔데 등득이 녀석 잡지 됐더라 희 깨디 그 간이 그 무즈가 효에 그래 논 가사 세션도 저도 혹시 캄파 잡 세션이 어 돈데 아따 저소가 간이 앞엔디 쳔봉기로 와
0: 그래 딱 거지 로베 찍가추기 양치송
4: 찍기로
0: mī māngsā tī yāng tsōng tūndī yāng lēsā
4: rī
0: chāgā rū
4: chāgā rū ngī rō wā tā tīndrū gā tā tōk shī tā tōk shī sōng lōng wā kā kī kā kī rō tā dī yā gī nōm nā tā ngī tōng jā mī chūng nī lō lā tā tāng tōk shī chōb jī tō rō tā tī kām tsām tā tā yāng sām nōng rō tā lō sō shī ngī rō tōk shī tā tā ngā rō yī tō bō gā tā chū gī nē tī mī nā tā yī yī zē tā mē nyer kyung tuk shakhaan tuk tsong kaan tuk tuk kakhi tsuk tuk tuk yaa shee shen rong tuk tuk mazhong yana tuk maang tsuk ka yang tuk taa ngay mei ka ngusuk nyam nyer saar ka dhiyung du shen na dik mari ka kong ka loo taa yana ngusuk mari ka chak nyom yong baab taa gul mo dunja ka taa tsum yong maa
0: chongso
4: mazhang ka zing chongso mazhang ni
0: jaa
4: sum su sol ku saa zhuri taa zai diyo tar mu tan par di rong
0: zhe zhe zhe
4: tu du chomba ngap chung ngip du ngip ji zi mo ma ta tering kar zang chomba chuk chur er nga sa wri chomba tiga sa par ma do o tok chi so zik zi mungi bi ji nam nang tada ta zik nyer kiong rong kap ka hi zuk zik tok chi di wong ni yang yong ba ba o zi o
0: zi
4: yen da yang zik tu ram rong kip gyum tok son so yar per di wong ni yang ma kiong wa zik yang nyam yer gin nang zi zi zi li di yang li ka li li ki sem shuk di ja nyam yin zi song zik so yang zhong tang tete zi wong ni zhong tang ten dong rwa An zhong tang me le kiong ni nyam yer til ting che wama tira sa wadro wa ta ten luy ka shay di chi di wong ni yang tala zi ngu zo ka mang sok ngu ta be di rung tang tra de li mang sok shiong di wori mang sok ka chi di ngu zo ka nyam yer zi di de di wong ni ta tsang ma ni mang sok ka chi di li ka le gyur di ngu zo ka to dam ka lam lung ka zo zik zang zog da ta so chong chong ka chi tuk si to dam lam lung ka zo ta tu go chang di de ti de ten da tang zik to dam lam lung ka zo na xie tiga sa chom ma di tuk si sok ta yang long wa ka xie song zing ban pan rong xin da zik lora li lora madi ba zik cha chab shu nye xiu tiga lora mi yar to di mi mar shao nyong o ma ni tong jia mi yur gu gu lora ta ti ti lu nge ga kaan sa nung gu nang char gi kaan tam tanda ta nying zi gyur shu gu lam luk zo zik ta penna nga so ga tangbo da kaan si dior dina nying zo gar gu jim sen ta ta nyam deb nang de ya na rang mo chi ta chalo la pui son na 라모리
0: 나서
4: 다 나가 니 정도
0: 되죠. 담그러
4: 봐. 어, 담그러 봐. 다 대체 정도 정도 메레들 하고 돌이지. 단 정도 원래 좀 반 불러.
0: 나서.
4: 다 도체 니 이제 길쇼들 이게 일사도 줘. 나리도 다 안서로. 다 니 이제 길쇼들 다 강조 이제 너는 다 뒤 나가 니 버터 쯧간 길던 이제.
0: 나서.
4: 다 니 쯧간 길 이제 다 길 땡어서 땅용 속신 속.
0: 나서.
4: 다 대체 길 몬트와 메제. 다 땅용 속신 그 통과시 Tari maang chok chok chen chok tong go shi. Ta xin rang rang so so ga magiru nyer kyon shi dhe tse kir ma lu. Chok nyam nyer ga nyur ga.
0: Aaaa.
4: Kuk rin ba dhe la gu dhe so
0: ka. Zhiba zhiba.
4: Ta ma shi lok chan dhe tse to zun du jiro. Ta ta zun du du ola. Ta tiri koran so lindu ola na rang rang ga lini ga rang rang pa go dhe chi. Nga zor dhe ta kung so ga tiga nyam nyer ga nguri cha yo so na gang sum ga nyam nyer tse ta. Sandaro gushon zoro, donsum nyam nyati dhiri gana ta ti tse chukri ga gaan, zogo ta teran roba, nyi ta zazan ga gaan roba, sum ta ta nga zoro,
0: leju,
4: o ta zogo ta nga zoro tina topcha yasha hibshu sa tsik de, zazan la yasha nyi sa tsik to, chukang la yasha sumshu sa tsik ta, tu yun pwain ga yasha chwa ta tsik siwi gan korkyu shi shi ga ma ngun zom giro, ta ti gandara tenki shi tokshi yaso, tokshi liga yunim tokshi lelare, Tali dili gini na tata, tabi shi diyon tabi laam song, nis girsho gili gata laam song li mitsi tiga na, ta ngu su ga zik lo bang shay tu su ga, ta zik zan zu ga zila la baitan deng jo, yi shi ro, sang me ga tatsur, sanda rugu na tsur, yuk tsur, nyo ngu su ga rinpa ti, tari kuk su zion tang wala lak sarab tibi ti gang ra par li ni gang kodok chi, ta nam jing ko zin zion tang ka wana tan don do jing iro, tari lom juk zib diyon la kar mar ti, kar mar mung juk ta ku go kya ling yo la zo, dōkshī kōk nā tāndā chāgāng tā ngēnshī kāng chāgāng nā rā tsōng kāng nā rā dōshāng kāng shī diyo nā tī rā bā kō kōk kiong mē tī sā rōng tā dōkshī sō rūg dī sō sō dī tā tā tsā nā mē pār mbīn rōng kā mē pīn rōng kia wā nā dāng lē lā mē lā tō tā chā tā tā rā tsak tāng sō tā jī tsā nā dōkshī tā tā nā mō sō bī hiñ lē nā mō chā sō sā kā sō nī sā chāgāng kā sō sōm sā tsōng kāng nī tā tā rā shī sō dē yā rī tā dī nā tā rā tsak chāgāng tā sō mō rā chāgāng lā pār dā mō sō gā tā chukki neti mana tsak roma shung tsō tsō rī tō sō gā tsak lā khī gā yō lī rā wā hā jāng gā tsak rindāng chār bā gā chāgāng tsak pāng gā zōng tsē pā tōng tā mō sō gā chāgāng tī tō kē rā shung rō jō lī tā yōng bā bā tī nā kāng lā kāng tsang tā tēn sā tsō bā tsā mō sō tā rī tī rī xiāng tō nā chāgāng tsak shī tā tsōng kāng shī tā nyer kiong bē dā gā shīng tā tī gīr chō chī tsā tōng nā mō sō gā pēr jē tāng sō shīng chū gā gōng tōng lā gā gā lā tā rī gā yī chī tā Tā tōk shī sōk tsak nā mādōng tō dāng gā līgā gāng tū tsāng nī nā mōng mī gā pār gā mā rīg tūndī tō gā mā rī tūndī gā līgā dā tūndī ñam nī dā tā līgā tā dā lō dōk tsā chēk tū dī sōk dā tsak chū pō lā mā rō yū gā shā tā tā tāng sō tā tā shī sō līgā tā sōng rī tā tī nā tā rā tsak wī kior gā līgā tā līyōng rā
0: ngā
4: sōk tā wī kior gā līgā tā līyōng ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོམཇུག པར ཚ་ ཚ་ དེ་ཡོན་ ལ་ཏིག ནང་ཏར ལ་ཚ་ ཡོ་རུབ ཡུག ཆེན་ ཤི་ སུ་ ཡང་ དེ་ཡན་ ཡང་ སང་ན ལོམཇུག ཚེབ དོན་ ལ་ཚ་ ཐོར་ གུ་ དེ་ཡ་ གུ་ དེ་ལ གལ ཡང་ པེན་ ཆེན་ བོང་ རོ་ དོ་ཤི་ ཤ་ཏ་ སར་བ་ཏིང་ ནོ་ ངོ་སོ་ གུ་ཚ་ ད་ ཐོན་ལེན་ པར གི་ དེ་ ད་ ད་ན་ད་ ཐོན་སོ་ པར གི་ དོ་
0: ད་ད་
4: ཉིག་ གང་ལི་ ད་ ཚ་ ཀུ་ལོན་ ཡུག ཆེན་ ཤི་ སོ་ ཚེབ་ ན་ མར་གི་ ལ་ཤི་ དེ་གི་ ལ་ཤི་ གང་ལི་ ད་ རོང་ དེ་ པེ་རི་ དོ་ མ་རེ་
0: ད་
4: པེན་ ཅུང་ གང་ལི་ ཚ་ ཧིན་ ཏོག་ ཆེ་གི་ ད་ ཁེ་ཤེན་ གང་ལི་ ཡོ་གི་ ད་ དེ་ ལེ་ རེ་ གང་ལི་ ཡུག ཆེན་ ཤི་ ཅུ་ དེ་ དེ་ ལ་བ ལ་བ པར དེ་ ད་ན་ ངོ་ སོ་ གི་ རོ་པེ་ གི་ ས་གུ་ ལ་ ཐོན་ལེ་ གི་ དེ་ ལེ་ ག་ལི་ གི་ གང་ལི་ ཁེན་ ཤ་ ལ་ང་ ལོ་ དེ་ གི་ གང་ལི་ ད་ལེ་ ད་ ཨབ་སར་བ་ ད་ང་ སོ་ གི་ ད་ པེན་ན་ རོ་པེ་ གི་ ཐོན་ ཁུམ་ ཚང་ མ་ལོ་ ད་ ཚ་ ཐོམ་ རང་ ལོ་ སོ་ ཁེ་ཤོ་ ཅུ་ ཐེ་ ལེ་ གི་ ད་ དེ་ གི་ ཚ་ ད་ང་ ཟོ་ ར་ན་ ངོ་ སོ་ གི་ ཚོང་ ད་ང་ ལོ་ དེ་ ཚ་ ཟོ་ ད་ ཡང་ སར་བ་ ཚོང་ ད་ སར་བ་ ཚ་ ཟོ་ ཨ་ པེན་ན་ rāsio rāpa yārkyāb dhī shī sō tā xio wā tā dzōmā gōrō xiārāk dā tō tō dzōmā gōrō tā tūbī kīrā mā lī tā shūwā dhī shī sō tī tōng kūng pēchū chētāng tūbī kīrā mā lī tā bālēn bed charge survey no log to chu chi ta ta chi su mo zo ge zong su tar ge ge le ge na lim de mi se ge li ha de le te bi ta ne me ge mo zo ge zong ta no zo ge ta ge ta ge ben na mo zo ge hyo wa de de ya ma de ta ta no me ge wa to de ta to de jin ro mi to mi wa ma me di on de te zo ge ga ni de ne chi no go chi chi no li ta ta de chung ti ta ta ne sa de li ga sar ba li so bed zeng na ce ge long ni ne mo zo ge zeng ro pe ge tong kong de ya sha ya tan ba That's a patient to be getting charging on the yap. The one to go to the Tenduka Charia did the lap pardon was over the Yamir Gilig and not at that. And that's over the don't get the Gabojan Charo. The Tonson, the Galing at some of the points and Renegade Chutzig Zavat in Damada. Mean that the Gary the Cinder Vashi and Kasha Sada, the Sidney Egital in Charge Servate, Tani, a Talop Trashim of Nan, soon part of it. Musun on the Joya Sisoya. Ah, you don't
3: matter.
4: Oh, those of the Kogliga captives also, Yogin Zelin, the Tatang Amazak Kesaro, Tatang Amazak Kesar, and you think that one sort of sent down trouble to Tony, sort of Tina Tarangay, Charian on Arguta, some two wrong.
3: Last week
4: at Malawi,
3: last
4: the lab do on the Takosotum be yard that are shooting the latter chicken that I have for that. Steady, tell she all the regiment, the young Tanyan sauce and sauce of. Tongo Zerxitan, the Chachalian, Yamne Glindilens of Sagora, the Taman Salt. Tacos of some yard as a talent to look at the Nig Musogata to best journal, Lord Eric Churching, Gordon's only to soak a tenderly.
3: No,
4: the best journal, the teeth does
3: your
4: best journal here, it to the Tati to the Musogti Liga, the Kremal Tal of Tarsig, Charizzo, things on that. Kremal Zot, so Tayas, or Tapensin, who took the tones of Tarjigi Ligan, he obtained the Tony Sama, the Tatol and Drum, Pendry Tony Deliga, the Litona, Tongiroa. Nincy don't mount up the Lopracemo in a league you gun in.
3: Zhu
4: Nishin, the Trinkers and Liga of Yon Kasha, and the Maru, the Sun, no, no, the Rani, the Tonsog Liga, Trivial, the Nin Kosog, a Liga Maragonedo. Le groupe de tâches de bureau. Strongar and bad don't look at the soul in gender sing donut, talent as in a jan, two looks at the beta talent, Gulon bedding, huge change, telling the Gulon huge, the months of huge, yes, I get huge, Miss Huddy. Tessidonata, Musuka Shatam Charge Tender, it I guess over Hyogori, the peasant, the Karasam, not on Madi Gandira. Then Chelsea Gishansi, mean the Gandon's two talking number.
3: Doctor,
4: some of the meat, Jingling of Mar. I was able to get a little bit of a Rinde Sukat, Menta
3: Ross,
4: that is the Trinket on Yamir bed, that Yamir Tosin Rida. In other Yamir Tosin, that some malas, she can't you look messy in that Hienka Hienda and Ripanga don't coin and then so sell a bed to go and go and it on your own. I am yet did you cigarette that the only get you in knowledge. Some matter to Musul and Doctor Hini Chow, Yena Musugan under a tank tambot and Musugan tree, a gang in the topic, Dumdate and you put the Hugh Dumdagan under that over here, the young bar was on the sea or up to Zoj over Chelime. That's a month of the seed gang in the touch of trouble in the on your own. That's the best children that she's a new. Got to shave your trombeg, the banjo double material, the banjo of the double tape dole. Oh, you know, not so good. A consogrand, the tar, Rani did the system change the legacy gun, the tree, the little teller, the house with trombola. 다 디체만 무소부터 변나 맹강 로컬 다 등산도 열갑까지 챔버 맹강에 휴체도 그렇게 지금 뭐다 미야만 무소 님데 브리차테네 롬바 카히 퇴잡촌 로컬 된 네팔 수업 좀 어디 수업 좀 뭐 어디 다 무소 님데 그 다 마페로 펜디 체교 들어 아 다 그 마음도 퇴잡촌 로선 마테던 베디 님 얘기 요소 다 데리고 내가 한번 더 디야르카비야 보여서
0: 어디
4: 수업도 야서
1: 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 大家小众中的俄拉看农民年龄看个全息切空奖人民也都也庆祝也不是我呢中错几个我提当样呢想就你提没那几个人呢他是么干的一样的有的满足全用了偏比小外就将这些年周给谁呢第二北京龙镇年轻来公看给龙镇家我等你就比学那么学别来才呢表情那些种钱班冠总下降乡俄拉看农民兄弟你这么呢南卡拉定有些的问题的第一个你看到下降运笔接近三把该是学
4: 他忙做不干的这个做不娘爹们的地上他娘爹跟公司这个车中看着这个他听唐伯娘爹的样大来这个做什么听唐伯让给让你给什么的让你的给三的咋把电影没了的但俄罗斯听唐伯开篇头他批的你们的这都忙做个大堂的也不做多么的他这边的让个罗通中去让你的这些车修呢他让你的这些车修有吗这趟现在忙做了浪做了浪做忙做了开篇的真的让你让他开篇头没给他让你可留的了都让可以通到了讲讲谁的那都第一次开篇就通了他长包眼里叫他的头你们啊那他都去说不是本来你们的今天忙的他也拿你们的地用那个巨人拿的忙包的对吧他的地用那个巨人拿的你们的忙的听唐伯的张总工具这个三路跟他的中堂我那边的他长点一个三路
3: 洛桑
4: 长嘛的他忙做不起的力啊三三忙做了他开篇他们都让你刚刚接车呢他说特别起啊三那个他三路了
3: 吧
4: 他等着这个局他这边呢忙做个一系投机了
3: 是
4: 他等着他呢因为那个没想要明白跟我们等一下找这里他等着他你这那通常送的没想要明白
3: 洛桑
4: 这个中巴开一个这个车你咋地
3: 我觉得
4: 没想没动头，咱们这些地方，他只能说靠门前就开的，没人家的人家叫那红军嘛，前就是点那他，本来农村的跟我说的这点卡的，用来说把这人生过着些叫了，长满了没动头，咱们就嘛，他利用了他新个这个样，我说的这点卡的企业当做个嘛的，这点卡的那玩意儿，说那里干啥的那这，他不晓得说头咱们听到这写卡上面怎么写卡怎么的，他跟我说不一样，也是点卡嘛的，他都是他说个讲的，跟我说个没动头，咱们门前就是不算的，他跟我说个他心里的，龙口每个哪里去，那都是叫个年年哪里干嘛的那做的，他就那都是叫个人呐。就这叫一个拉得了，没想到你穷起点了，就你让开吧。他这做派干嘛做派的多的，苦啊苦，家里干了都顶不
3: 上。
4: 然后靠了派干嘛的，就都弄的，等了便宜靠了便宜，都
3: 对了。
4: 然后嘛就切派上的家园了，都
3: 要搞的。派些自己养上，你靠叔叔干累不
4: 着。哦，叔叔干累不着，他派干嘛的，顶上了他也嘛，长眉干在弄着。他都是怎么说的？他们便宜了，都是说东说他。这别送刚有给俺这个姨妈这，大老母就平时他送点儿，他就给送点儿。他姨那第一个呢，他那是家里吃蛮牛了嘛，年卡吃蛮牛了嘛。姨那年卡他们是这吃点心，说这他刚做个人呢，老久的吃老久做东家的嘛，我说年年给那他把种。第一个呢，他那家这个这年卡的吃点心，说都说立着吃。他们把把的他立着听嘛算命，说他领的吃，他听嘛算把的，他领听嘛算把的，跟俺他那了别的，他老久不领俺来得了，老久跟那种客人嘛里把，多，这里。

ni ri cai ma nyu de ge zan de cun zi xia gu ri xi na xi le ni ri cai ma nyu de ke zhou ge nang cun zi xia gu ge si sa ma cha ku sa ji ro ge bu yi ci ni ba de wo zai mang zai sa gu ba dang sa ma sui di xin duo ri jiang mang zai sa gu di na xi yi sa kang nang de sa ma sa wa la nyu zai xi di ran ni ji sui ba mang zai xi na di wi ya bu yi 第一个让你姐卡拉祖一个是蔡马牛拉村子西的蔡牛子结巴当萨马格卓阿门年时军学期还没一九牛子路那亚球刚刚安去让你姐地汤去第一句你蔡牛子萨鬼巴当蔡比亚子萨鬼

0: Pensuin je samsui ling ni mang cho tong sim tha nye ro tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qin li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xi nang yue ba xue

0: tenzhe jia la ge lang zu ge bai jun nan sheng wen nan yi de re re re re la so tenzhe yin de zhang ma ge zu xi lang ge gen qiang du la da da ge zu ge lu qiong ge na yuan ge cai da tenzhe zhong qin ge nan ba de gen ren de cha de re da da
1: da da song lu lu qiong zu ka xi ka xi ju yo re da no la da lu qiong le de jin ne le ga qian zhong da mang bu re da da song qi re san na de ge la dang ge xi ji de ya jiko ge de lun zhong song wo bu ji de ne be ge xi jin ge ri mo zhe ma la jin jin da da bi dong zhong ge le de tong qian bu ro re de de dang de ne da song lu qiong zu ge qi re san na xi jin ge ri na la ga bu jie qian de mang bu du mang mang qiang de le qian de mang bu du qian de be qian na zhong jia qian re yi qi zhi qian re yang ge de yi xiao zhi qiang zhi ge ge le re dang da de qi re san na ge lu qiong wang bu du lu qiong wang bu re re de la de ge le lu qiong zu ge zu du ge le de Tīrāki akadu chirisana tōngjātā jī tīgē tsamātā kāla shēn mārē Rē tāla sūjīngi tālā tā kāla guātā jīngā yāpā tālā tā kāla Tsāvā nōnta tsāvā rē sā tīngā Sūjīngi tālā tā tsāvā tā tāmbuchin zēn tō nā Tē sācōngi kōlā tā kāla chokin jībū yāpā jī tūñjī rē sā tīngā
0: Rē lā, tātā ngā tsūka sācōngi tō nē nā rā jī nē Lōchā kāla nō chō lē rē nī nē Jākā kā sūjī yāpā yā lē rē sōm nē sūsō kā tā Payu chandu la de ya na ya, yang ka ba da, jawa to ni mambu yung chula re. Ye na ya soji ka jawa te tenpo chi tsugu sa re se ge la, kusuma na ge da. Ta soji ka jawa tsugu na geng sa na, tata kong namba la ji, tenri xie cho sa re se geng ka, tenri rewa se ne ma ju, ta tenri ka lam ne re chi tuen na, geng ka kanda na chi tuen sa re. Sa zong xin ki ka, tata yuan xie ka, ye chai zong pa bu da bari ye na, kong zu ka soji ka ten ne, kong zu kanda kanda xie cho sa re.
1: Ta soji ka tu le zuo na chi re se na, jīn nā chārā sā nā, māng chā lūndu jōtā jīn jīrā, māng chā dā, māng chā ngā lūndu nā, tā nā lā māng chā dā chārā rā, gōng chā rā, mā dē chāng chāng kā tā nā rī chā mā rā, tsū tā nyā tā, jīn jīn pā tā dā, māng chā kā gīn rā pā tā kā, rī chī pā tā kā dā, nyā tā lā, nyā tā lūndu nā, tsua shī jītā jī, māng chā lūndu jōtā nā, tsū chā mā jī rā sā, nī nā nā chārā sā nā, Tegei to kala rongye ke chere se xeba na gen de rangka yitu lo pao, nye pao jo de, dra pao jo de, tena jen, tena lojong jay jo de hajang ki chenpo jire se, tena an tangpo jire. Mazen, tira ke tatsu lo, chama de tasong gen chepo sumba na gen de ka, kaba gre de, nye tong ke nara kanga, chama de kala, lojong jay shusha rwa, tena mang chay nando jo de kala, zuho jen jay, san jen to.
0: Rela, gen ke ta lo sunji la se la, lo yi ke cai mangpo je zong da yore, ta che ke pa cha che xe da, cai ke nong ne,
1: Tengi ke cai de ya bu ji xiong song san san ke den de ge yi cai e ye. Ta ta na yi mong bu zong er ge qiao ge zong yi ni jia la zi zhi yo. Yi ni jia le yi dong qian zong zong de ma jia zhong la zi yo. Yi dong ge ta ta na yi cang ma bei mei shi ge ya bu deng ge shi na deng mo deng tong mo mo tu do. Ta qi re shi na nga ge yi zuo zhi ya de ge ma jia Bēnzhū kī chācīng wē bā, nī kī tsirī sī na, yē mā lā yā chāng dōng wōng zhōng chī chīmbō nō rūg sī na, tēng jīng dē mē bā chē, dē rā kō tsū kī yī tū rū sī na, ngā rōng kī yīng gāng dābū chī rē sāng chīng kī, yīng gāng dābū chī rē dā, yī mō mō chī rē rē dā. Dē ngā rōng kī bāchā chī kī dā dā sōng, dō yī kāng sōng lī sī na, ngā sī mē pē, bē rāng shūng jōng wī mōng kī lī hiā na, zhōng kā chū chī kī zhōng lō sī kī na, zhōng yī sī kī na, xiān kā sī rā, dē ān dāng bē chā sōng chī kī dā ngā rī, rōng sī chāng dō kī zhōng kā chū chī lō, yī chū chī chī yā. ngaron de de de la penjo ke de ngaron ge ke tong ge ngaron ge de ga bu jesa ge li kha ji ro ma zhen chuo ge de penjo ya na de li kha li penjo ma tu de tian jian ma na li kha ma li de na jie zhen ye jo ma ro ngaron ge ga bu ge li kha ji de ran ye ge tian jian de rong ge zhen ge ji ro de ye de zhe zong ka ji ji li yi ji ji zui sa de le de ma cha ma la ga bu jian de de zong ka ji ji ran ye pa che le chao da ye de ri ne chao bi de ji pa zu bi ri jie zhen ge lo pen da tu du so da ngaron sen lo ba cha chi xin da de de de na lo chao ge yi de bācā chīkhī tā chāntā jīn sā, dā sā ngā yī mā lā tā chīn dāwā yī wī kā pūtā lā, pā shūng kī chāng tā sā, dā dzōng yī, dzōng kā kā yī lī kī na, kāng bā jōng tā sā, cī rī sāng rū tōng wā tā, jōng tā ngā yī pā yī sā tā, nā cā wā dzō gāng sā mā.
0: Lā sō, tū jī chī, tē nē gī kī sā na, tā ngā dzō gā jī, rī tsā kā lē lā yōng kī kā mā jī na yī na, kō lā ngīn chā kā sā mō kā rā jī gā sā rī gī sō na.
1: Tā nē nā dzō tū kā lā, chō pā yī lū gā gā jī rī, rōng jā kā pā yī tā lū gā gā jī rī. Payu tala zidung gajiri, ranyaga lika tala da gajin gajiri, dajiri. Dene chirisina rong manzu lo kachu gajiri, yirin lo kachu gajiri, sujin lo kachu gajiri, gajin lo kachu gajiri, dira lo kachu gajiri. tanda jingui sa re san tenga.
0: La su. Genchen yin da yin na, ta loma rin rizha xa lin do to. Ni rini tu ye ke, nyanyong teni lin na tuk rini junzi ta san ji. Teni maung pu pechi ji la. Te gen se na, ta ngan su cha chan kandre se ge do. Kandre se na ya sa re. Rini ke junzi yin na, cha da yin na, hondo yin na, kandre sen ke ke ma jen wen he na.
1: Te, tanda chila ge na kung pi to jo, junzi ta kung pi to jo ko li. So the running the chair, Ranya Nobu Yoba, the Noma Higabaji, Jijang Rinin, the Nobu Tabura, Ranya Nobu Yoba, the Noma Higabati, so which resanted. Retal at Tachoket, the Ranka Kambachi Tugana, so the Kamba, Sujank Zawa, the Tambuja Zuntona Yabuji resanted. Sujank Zawa, the Tambu Zunta, any Tiroki, Tohila Tene, Tiroki, Tohita, Latila Tene, Tedditra, Sujank, the Tapi Ponjot, and the Kichimbuji resanted. Tetola Tohino, Tosujan, yes, and the Zuala did not take Gali 예지 메뉴 수준에 대해서 칼아쳐 뒤로 근처 떴대 유고 근처 떴대 만약에 시술로 가지고 봐 지카로 가지고 봐 then 잠불린로 가지고 봐 단아지 레산데 대다 뒤로도 맞는데 저 수준 담보 손에 뒤로도 뒤도 맞는데 가버려 대상 처럼서 나다 유고도 칼아 나서 민지 나오길래 유고도 답보다는 마투기 처럼서 차진다지 초하다지라든 비지 동지 쪼라지래도 대원한테 유고로 리네 매다다 칼라수 매바 답지로 유고 모두 쪼다 책임 지중다 나쪽에 놓는 저게 전에 리네도 매바다 나 유고도 동바래 대래 리네트처럼 수준이 리네트다지 시초도 뒤로도 당전 전에 유고도다지 손리 아버지 제근 우사다 달라 손리 전에 비지기 돈나 랑가다 아버지 이제 아래 상태도
0: 제라 안담보 혼데시다 대충 혼데시 그러바 물랑아 저거 타일라 가이시 타일라 가이시 산디 타이그 리네 모히바 노모히바시 드네 코게 노모히 차데자마 코파지다시데 참마다다 뒤처가 드다티네 요코라소바 드다냐도 티 나소나소
2: Ginloza nimi satsona, ganjuja kyo ye danghi zangla rindo yuwa ye yin. Konga zangju zhagi, danso ngayi mala hiba der tsuna. Dina nyi nga ka zhuwa dinbi zangju ye di. Malanji nambi tuni, yi cei zomba bi, sende ka gecha da lupar yu ni yu. Degi dawi wuga podang boda la hibi lu yi di, lasi ci minzi do tang podang boda li yinyang di. Yanda riri nangto jyoti. Gangi bi senji hien hiatang zewa cunbar si. Degi, bianchi jenlu hibatang, pochungja kianto so lu yinda da na, du cunjian junzhu da du ni, mara ni mara ba do ju ni. Sakung ye ga rini da da tang, mara ye ga senku jia jen kia da ju ni yu. Gen lo za nimi ngun de ju na, lu yi sa zong xia ju na, yang da da cai ge zhi yi zang min ben de na me qi yan yong da me le jie zhi yin su xin tong ge bi tan la ye yin kong ge da tu cuo er gu gu xue xie bi jia su ji ren ni jie man yi ding de dian le jie ro yang jie yan jie si bi kong ge zang ju la sa kong da yu di ge de ren wei nu ba ye ding ben xiao de na kong ge jie zai jian zhi bu zai man yi ben 俺做菜米参加真的黑家业。电个电的样，俺老在你们路一大街，门南街三康拉，最快的黑的新头巴当，空个一层呢，若黑马来一进一家业，赠送秋季金砖的业，白巨人。空个样大呢，俺老张不一秋业，端有杂汤个龙不一样。

0: yichinda tikha chena ta malo sanchal haza rita re.
1: Lasa.
0: Tanda ngay te kasa kalan tuzolo gapo ya. Te gapo nrata na ta tani chal heo zolo yabu jira. Ngay gala yari na dana te anal dende chini chita ya.
1: La.
0: Chau ke chita ru chita.
1: Lasa ki.
0: Tanda ngay te ato kala.
1: Beji u manka yi chi chi chi ra za ling wa asa.
0: Re.
1: Dena lo zo nga zo.
0: Zo zo.
1: Manka ki
0: yi de zo. Yi na jala ju ya.
1: Lasa.

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu zhong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si shu.
1: Jibie chom lu hi jia.

0: Bada tuyini, dii juizi jia qirun zhogu yubi. Sabab xindun togi sakur da juizi parzi di sabab mawi sakur lin pahyo qiwa yu. Dadan sobu samdi chanyom juizi di guli juizi turun zhogu dam nisan ji yu. Sabab me ngatang yin jia sakur juizi, guli chanyom juizi jia dab suam san ji yu. Dair di juizi nyomnyon pawa di charam yuzi nyokpo chakpa tang, dair seka yongni charam jia xiangwo to sam zhogu yu. Kazi, Chakso yinze de demruwa tang. Kaze mangyi chado yinze de ne yinjo de chakhe temne chare tongji yu jisung bari. Chobu samto da di nyankor jia sakon ne goli lingne da sangne pupi charo mawik ko yinpa tang. Kun di charom ne ehi yi chupi chupcha kachin xeri. Zamlayin charom nimo toma de nanay ki jida sunbi ci nyeje nyaya tenka se bari. Tenin chobu cenre Tua yip ten nipi chukwe ehi ye chupi tang charam chi kacha ki chumri sahyu yungra se pari. Ehi ye chupi kwa shibin charam ka cha ju ge zam yu jen. Je jia chung la dume ngunyom chow yi ma cha guwa tang ca ji yu ba. Chakba su zi dume langzo chow yi ma cha jay da dume jia sen ji yu. De simpi lo ngap ju ye ren. Chakba su zi jia cha nye xiu nyong tsan ba tang. Charam jia chung jia cha chub ji nyong tsan yu. Tate nipa li yo jay la tuinbun chadam nunze de ne, chobu samto da ehi yi chupi kod lo joy rin tuinbun chadam nunze chu, nunze chekyu da dorju tepkyo chekyu geri. Zhungu charam la gamsi rangye jan charam da jansu rangye jan charam ni la ye jiyo. Gamsi rangye jan charam na gamsa chenbu rangye jan namhi wo chakbu charam ya batang. Di chekyu zoo na sokzi da yunze nyungwa, juizi mawa, ngurju si ngopo yu. Jamsu rangye jen charam ne duyulong ki jamsu rangye jen namhi hu chakbuyin charam yin batang. Di chi chu zuo ne sokci da yuci mawa, juici chong towa, ngurju si nyokba. Namhi nyudong rogam hu la tamsi ngong ji yu. Yainang, tate nipa li yu jayge lintang linang rubi sangu ji gecha song charam ne jamsu rangye jen charam yin bari. Yodi dong ke jamsu charam che che chu che xu ne charam sokzi mawa da yuzi mawi jamsu rangye jen charam la nunzi tunji je dorju tepkyo de gamsi rangye jen charam le chewa yu la nunzi tunzi mawa da xo dewe chewa yu. Yenya jamsu rangye jen charam ko je sabab thombo yu ba tang hema laye reje je sabab hajang thombo yu bi sabab thobi sako to juzi pakyo chenpo yu jisung bari. Yodi dong ke Goli namhi juizi nthoro simbi jamsu rangye jen charam je chadam nunzi thong labu yubi ngunze nanga yubari. Yodhi dongi jamsu rangye jen charam na junam jen hiri. Namhi thoro simba tan chadab je nunzi thong maudun rogo yu jisong bari.
1: Sheda gubi cae ju ni na gegen du qin yin badang. Xie zhong ga gu ni bar ta xie li ni yu la gi sar ni bi. Xie zhong zhong dar ni zhong cui bu jiong ka na. Chogo dang gegen nan chi jia dai zhong wa dang jia lu lin ba. Pa yu jin zui zhong chi wa su xi di. Chogo nang xiang xiong dang song xiong chu ca long xiong xin yu ba shi. Xiang la di gu jie san ju xin shu. Xio ba ni zhong cui bu jiu kang ge lu zi tang du chogo nang jia dai zhong wa dang jia lu lin bin zui gu cu xin yu ba shi. Ta chang su ni bi bu jiu kang dir lu chi zhi qi qia chang wa dang chogo cui pa ma ne ta chang mang cu sang ga gu li dun ba shi. Xi zhong ge zhi zhi nui qi nin dir xiu jin te mi bi lu zhi nang bi lu ge zhang ar xin tui ju yu ba shi. Zhi mi lun qin xie ge tu chogo cui la nang ge nyu gu pa yu jin nang ba chi xin yu. Xie zhong zong xie zhong zhong dar ni zhong cui bu jiu kang ge lo ma ba zang di xi qi ngi ni ma mi do dang qia ba xi ri kang ba ni ma su qi yu qi xi ba xi. Xie zhong zong xie zhong zhong dar ni zhong cui bu jiu kang ge cui gi gin ba zang pa mi de ne chu gu cui ru ni ji pa yu le xie du tu qin yin jia ke ji du kui wu ngan cu le dai di di xi ding bi cua ding zha xi xie ju xiong yu qi su ma xi. Bu jiu kang ge xi jiang wu tu qi ni da wa sun zang li xi mi bi xie zhong ge gu nan ba xi yu ba dang di ne chu gu cui ju ngan qi xu xi bi ri mu xie xi. Xie zhong zong xie zhong zhong dar ni zhong cui bu jiu kang ge yuan zhang yun cui xi jiang wu tu qi bi ri mu di ne chu gu cui ju ngan qi xu xi bi ri mu xie xi qi su ma xi. Lo ma si ding bi mi ngan qin bu qia ji mi su ri mu xie xin dun du qi xi ba xi. Lo ma Ding zi wang xiu ki, nga jin zhu mam xie xin dun du qi sung ba zhi. Ge gen du qin dir, ge la nan ji, zhang qin li ni tu, chu gu dang nyang du, du qin ga dong.

0: nōngshī yōpāshī. Nyendū, jōng tāngwē kē chūbī rīgōr gūbī kōrsē līnchū līdū yōng sōng jō zhōwāshī. Kōrsē tsōchōng kāgī kāsōsūr rīgōr gūbī kōrsē shīzī rāngshōng jōng rēshē tāshē wōlēn līkōng tāng, rāngshōng jōng tāngwē tāngzō bī sō līkōng chūjē gī tāng tāngzō lā kōrsē shīzū līnchū yōpā tāng. Bōr tūyān jī nē tūyān tō nī jī tūyān pā mā sī, lē chū tūng gubī lāng yā yāng tūyān yō pā sī. Kō sē shī sī lē kōng tāng tāng tō jī ngīn kō wā tō wī. Kō sē tsū chūng kī tūyān bī lē chū nāng chā chā sī jī lī ngīn lā jī nī, tūyān chū yā pū sī jū yīn sī sōng pā sī. Kō sē tsū chūng kī tā tōng, jī nē tūyān jī kōng nī kā jū cīn pā rā tā chū sī jū rū jī yō pā sī.
1: Sābāb tō jī mē yī tō dīm jā yū bī nāng chū chōng chā nē rā zōng nī mā xiāng. Donglong chung tsui diakab nyo ju tsukbi kati rogyor wu. Njong chu taji tungi lambi to juibi, tacha chung tsung danyi, bakzo mibi bito chung tsung tangbo tang, geja chiwi. Lu su yoko miksar cho yo pari, xiamla ti koji sanju seru nang. Nima xiang donglong chung tsui goba laike zangra doba tang, chung mu kangbi tokar, yogja niwu dunlin dikche dikyo se yubi, lo pi chu tang, gundu che, choy song gilin kanglai topyo yo pari. Nyerong zong, Nima xiang duklong zhung zhu, zhung mu rinqin gui bui.
2: Nila na pintao da, ta lo rin mugu le, bingxiang lo ke chu gui qin ra li da, niki le pintao ari, gungu chong tai na xigdao diabdui na pintao ya ku da chu da.
1: Jilu nito nyesom lor, jiakab nyu ju chukui, duklong zhung zhur, wei lo tang, so nyu. Rin nu lo zha jie song du zhi wien bak zho mi bin zi do din pi chung sab zhuk zhai, nam zha lak dar si bi, cho du koyo lik ju sama ma zi. Nyuju rangko rangchu tobyo pari. Te da chabje dolong chungchui tumo maayin pi sawo chan nila ti ni yuzi chuchim luizi rinne da yoko rin zijyo ko tobyo pari. Yoko wata xin tuanrobji.
3: To kadu riri unli ter kari da onso sayokli ta chachamo uktoon di nazachi riri pinto.
1: Dolong chungchui chungchu di sawo chan nila lakya ti ni zini mandawi chuchim jaksa yeba ta. Chungma rimi je zangda si pi lamso zuyu ye, lomjo to kepo gwanjab jaga yo pari. Kamso lopchi tuyenji, payo to lo ne chungchun chungchu tuyenlein peche tongwe na xo yo pari. Naangchu chungcha nyerong zon nima xiang donglong chungchu, yuzi chuchin je ledo pa kamso, lo ndada na chungchun judo chenpo songdo, payo to chungchu tuyenkong peche nroge yo pi, ngaso yuanchi tsu payo nzukchan chi do ranu jisun mudo yu chisong pari. Donglong chungchu so jen role kona tini madi par, wei lo ta chani che lakya tini nemang chungchu tuinlein peche tongwe lambi to juge yo pari. Nangchu chungcha nyerong zon nima xiang donglong chungchu tang zhibu shuji. Mai sa ye, nga chu chungchu tutsang yebchi xeke ge lo pechu ta gundu che chuesong gani takju topa mazi. Nrokwa tutsang gopchi kosom rangyo to yungbab so topa song yu. Li xiang nga chu, chuchi ta wuinu dikchen tuko chang da tangkar, Chi di tuen len peche tang ne mang so che yungban par ju gundai tong ju yan xe sung pari. Ndaka lai ko ne ne chupa sa. Jilo ni tau nye zhou lu sim ju me tau yi masam jay di zhe xe pi zha ji ju dung zo wu se go. Jida gu pi ci guan nian ji se zho cham dor peng ko chong xe. Tuen nian gu na zhong yang nian jua tang zang som yu ko che xing chi tang. Ka di ro kyo che xing chi tang chong che chi. Zha ji bui bda li zhu pi nyam zha jian zhi cho gui. Puji jingzhu zhongzhu tangbo tang, chamdu saji loju dimzhu kang, mangkam che caka lu nawi caye, chi di tuinlein deyi. Mare mangbo nyamdu zhongzhu sos juude jianzhi panli xaji tang, jinglam che nyingtop, gangjiao che sabju jipa tang. Lo denchi tuinga yi gangjiao, zangsom che ngokong jipa so juudu zoor ngar meni, jato da jamei nyamgo toni jianzhi tang, sanjuo ngopi xaji yinpari. Zhungi sanjuo zhaji sangu pa, Ren si yun ji, pyo jo chamdo ro yungtay tangbo yay, dari nge yiri tan nyelam so jo, mre ka ge pencei tachong sipi tamje ngwe par tup jurewa yu la. Chadro tewe mawe chamdu zidong tong tup jurewa yu chisung pari. Sato hien chi, chaji chang ni mna, linho ye, nga cui tadong sacha mangbor ju de tamje chongcho tetsul mene, tetong piri jo, tong tu nyamcho se de, jayong je chadro cu, Chato ne chamdur junlong topa sa ju yin xisung pari. Tang uwa ni ne lo jada jumi ngang kawa tang, marma jiang ju la jaka tom ne lo gop chung kawa. Puhu xivi jingzhu tang ne lo denchu tuyo ngang kawa jie jin tsam dar, chamdol tari che yudu tsog chabda sego pavar mgsa cho tenye diyo. Sego di nyamcho sapi chapar lakchar diyo. Chamdi mre kage mangso. Punye chamtay ta pensay tachong sepi suyanyam tuyipi lani so yoni ngabar sete. Chaji pamtong so mre ntandra che chanyu yumtay chapar sa jimbari. Rangcho jodawin chamchay yungle khaan. Chaja chapar chukhi chuchang nyama chunzomchi. Tari che sego di Bu rangchao jiongche mrein tundra yatung che chabda dawa somch sodok pi segu zowi che xin batang. Bu du kangi tamar thoma jingsi sa chan dar chaji yudung zowi chabda segu pavar tuyonye kachi di yu. Li sen nye goy nang, nyamcho chokwi zong da chongso mangbo chukde masam guwi tundra che tamje ngoy pa sa ju ri chisung pari. Xiamla sanju dodu kachi kyo jay. Nye du kalung gokwi jakab che AAA APP ngusso chato da chan pari. APP ter kerei mangpo ta rin lakza so nyamdo nri yubi APP di nyenki xipji ta kala jakta nguinzai. Bimtsu jubi wubjor so seba ju ngozu sa tablobji yubari. Nyeche jakab longchay nyamchay jachab juni chomchi toba ju. Loka chongchay nyamdi nyamjor dene nyamchay sodi rafsan chalam lezi tetong songka ni nguso yuto top yubi. Mangso tsor rafsan nyamchay data longchu sa ju songhatan. Loka chungche che thare chungsab kod longche nyemche dunlin cha chi yang ngawi yaad san yu pari. Nyedu tenche chungche che mimju pyocho chukbi nepe rora wo. Gongjo zon mumma mhenkan ki buce jiwi yabju thoma te ligrab songwa ti. Mangso che pamjo kubo yaad san pa mazi. Gongjo zon ki ruce cimbi gacay chiwi yabju ligrab sa ju za chi nyamnyo yang songjo top yu pari. Dalo son shenza zon shenza chungdal chi tayo chi tuanko pepju se te. Cidi ji ji zhukang ye bi ji ni samchi namda dan chanbi caray dabi sabam toko to caray supa ka tangwi gani sa yueba ri. Da bar rai ka ge cal jama yebji yebji xie gu du yuebi sako tegi mangzo ji caray ji gungko gang yueba ri. Nye che zha yebji jingli da chungsab ji ji nyangka zangbun dabro to jilo nido nye zhou lu nyabcho lu bi xie gu baba tang. Chung nyaray manda wi nyabcho cha jia chu jia gu tang. Nidou yibja jiachu jiagu lupa ta tuin chong. Jinhe da yib tupchi, nyabchou chi nida chukdo dimja dinchu tuin yu la ta jia yu pari. Nidu, nzibin kalam takji hibi yugo menkor, silen babso ni niu chungche lasi sosu tong yu pari. Bijin da shanghe, gongdong, zhijang, jiangsu, goju so sani kagi yugo wa nam duyen nye gui re, ngomsa dimbi pyojong so yugo to juyongo chuk pari. Deyang nzibin kalam takji jie yugo menkor, Lansar yungte nipari. Yoko wa tsui yunglam ta jialam yu popdang potala da yangzhu yungso. Yanglong zangbu zhorong qimu su. Chobu samdi qidin zibar nyungro shajiri. Tengdi lezi jizomzheng genkar wa di qi tang lakwa chunzong. Hefgen qingung ki lakwa cere. Nyingzhu xiumki shangba yudu ta hiran namjel. Rapa rizong ki ceyin jieye. Tengdi pyojo sanji nyamda lezi xiu car.
4: Dering ge doni.
5: Dering ge doni.
4: Kasang tun bie chang ting dan, dering xiong wie san zhe ling.
5: Mang zhe do gul kye san nam, do du cai sun de zhe xue.
6: Zhobo na ba zu kun kan song, ting di bai jo long ting nian ting li kong, kam kui long ting jie dering ge doni ji bi li zin nang. Mang yong jie jie sun lo su ding zi bi ni, tan zang jie ye za ding de dong gui, xie bi guo dang.
7: Dang da la lo yu sa di, xia jiu bie ye yin xie bi guo ro.
8: 三句七丁行李团子这句是送客家创造的电力歌本国总给每人团子强强记得这位学习下去接马来学习那么大这笔歌词这些哟学习了刚刚一段学习参加你若学习我去我这三句给刚刚的南北接我写歌

Sengen ba chua xiang la yong la xia tong ta ne chua ya de chim bi ku xi jin yin he ma la yi re jie da gang ti si re jie ba la cha bie zan da zong ne sa jia qi xi zhong zuo ka ta tu de ni ba da ren tu zhong ru xin de ma de ngan lao ge duo ba da yang zhe wa ku jia qi wa gen ti gang qin bu ba ne lao ga ba ji ne mang chu zhong zhu jiu jie gan ge qi xu yin bie lao de bu xi xia tong ta jie ne mang chu ji re wa qi xu re Long at Saint Jesubana, Dramjer the Chi, Jacon Zutala, Gundi Tinsotongi, Gazi Tinsum Shinila, Zanda Zongi, Dramjer Jinja.

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Suo mi zhong ge zhe ge zhu bi ye de qi. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi chou bi a zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie yin yi na. Qie zhe gu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan se. Huo wa
1: Chubu namba gugan dimu, tata che che singgu chobi linzin dana, kange longchen che titung rizze linzin, rayanji shenkan shiba deri, ngana linzin zuxio shikin di xinyi. Tirangka linzin nu, rangja che ngui mi rinni shuja yinbi, bue che sojun rinni, mangji gur ngocho shujinyi. Chubu zu linzin da nyingji, bue che sojun juzar mangi la, junga doza lunbi, rewayo. Bue jun che sojun mangchui lagi na, marindi longu tongcha ke rinni tamar juwa shiri. Mereja sangbin nindwa ta qi tuwi rinni ji rintang ta, zi qi rintang ta dinyo. Songxue ya bu yi, sojun loji la julun ta dimu dabar xiba na, nga su cangmin gin chi gaji ye ta dunyi dinpa xe zi. Zhubu namba, tanghui la mangchui loji ji godun gur hi jinyi. Mangyi na zongre juza ji chui do xiongwi, qin hawi gichi juza hiyi. Diya, mangyi parji ji loji la dina. Mare sunja xe yin na yang, diye mangi jie toma na, mare diye mibu nang la, goda zhuzi jie dai di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sa tu xe bar ngon la. Gai diye mangi na, xe cu jie cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, diwi namang pi zong cu ba dang, mi ri jie xe cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mangi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, namba diwi pun cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie namba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir namba dir, mara su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang, cang mara tui mong ge qi chui xie yue bi. Mangi jie go dun la, nga zhul ma mang ji, nga tu ni sa zong xi bi, lu qi tong la, de zhul ngi jin di bi, cai ji zong re gang he, yin dang su lin chu ba xin yi. Mangi na, mo re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pi zong cu xiu ji zong re ge nang ba xin yi jing. Lo ju ji chu ju ren mi yun di nu, di tui xi nga zhul ji nyam nyong xiu dong dang, ji re la lo su, nga zhul ji rong da, ro zi ji per ji ji la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong duo, jie qi nga zui ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang, long yi song yi tin dui xie dang xie jin yue la. La bar duo, di mo re di dang, di du gai su zui xie cu ji cua dang, mo re di xin kang, jie xue ji qi cui su, mi long ge nang duo zong yi cun par xie bi. Mo re ni mo re ju bi, mo re ka ge mang ye la, zong re ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi ti ba xin mo gui ba shi. Nin ba, mang ji jie yi wei gu hi na. Mang ge jiang, zong re ji nan ba xin dan zha wo ra, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, nan mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun qi gong, di wei jia qi xin la. Mi hi re ji chu zi di, ren xin pa wi. Mang ye sa zong ji tai hi dang, mang ye ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi, mang ye ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni he xiong ga wa yi. Wen jiang, mang ye le gen jiong nang gi, zan lan tu ge ke wang mang bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yu bi. Dar di la yi zong ni, hiang ji yi wa dar xie jun yi. Yi wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju ren na dong li xie jing. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang yi ji rei hi yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bar, niang dai ji nga zui cua xiong wa ni, da wa hi yin bi, mang yi nu xiong ha xue su ri. Qi dui mi li yi na, mi bu nang ji nga zhul xi bi ju ren nu, li yi de lu ji, zhu ba jin tun da, nga zhul ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin da ri sa tu xi ba di da yin la. Lu ju ji le jun ri mi nu, mi ri la, nian li, hingli, zhuli, hingli la sobi, legi nangja mangda sadu tunbada. Juzir khedu ji chuzi jang ngawi tori simbadi. Duimi dedi legi di zuru, nangduan da nangbin shugang tini, sanduan da parji shuangdi. Dadi, legi parchi wa ngazwa ji nruiba jintun da nuishu jirzi tuji ji zilindi di. ngazwa ji juren da ngazwa ji chichu, nyamnyung da lejia. ngazwa bi sanglun duji la soba, shumang chunbada. Nrugi, ziji, ali la so, nangyi pinsung chubu xedu juyu. Nga zueba mre tumi, li zi namang tinja xe jun zin tang sabar xiba yang. Li zi la, li zi nga wa siwa tang, li zi tang tai jen tun. Li la chua pa wa, li hu chi wa ji ji, pin nu ngin jin tin ba tang, ti gan zi wa yue ba di. Nga zue bue zi li yi nu. Ka di ka ru ma du, nyin bi yi xe tong tang. Pa di mai lan zi ba, cu di li hu chi wa. Ka di ka ru ma du, nyin bi lu xe tong tang, nyin bi lu xe tong na. Lê la kawa mndo. Lu chung lê gi lê ru, ong dang la bi dê ru, pa di mê lan zi ba. Cu di lê hiu chi wa la so ba, ngā zui ba rang yi ji, da du, ngā zui ji chui dung lin xi ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin nu xiu di su chun la. Ngā zui dang zhan ni dung lin xi bi li jin di, yi cè dang yi du la, yang zui ji chun nang ha jang hiu chi wa dang. Ga zhi, yi cè ni la nang dun pin sun cu ba, ge jun jo ko yi tong wa tin zha xin yi den zhi zhen de ni jia le ge ngo da qi qu le ge ne ge ji ta ji bin de le de me zhe ji le ji ka ge qi qu dan zhen ni le la gun du xi bi le ge ji zhe zhang yi ba de xi bi le ge ji zhe le ji qi qu dan xia ren cun bi le ji ji zhe nga zui bi xin kan cun bi le ji ji zhe luo ju dan dam ju suo nan dun du xi bi le ji ji zhe ji yi wei nan zhang de da zhe Lê gà là quân tù xì bì lì xì nè, xì nhàng tè ngà zù jì, nè gà gàng xì, lê gà nhò là trì chì wà, nù hiò ngì bà rà jì jì tàng, rù bà ngì bà rà jìn tùn gù bì cì tùn lì xì bà xì yì. Lê gì ngò tàng chì chù jì, lì xì tì rì ngì bà rà tù, lê gì rù tàng hìn tù jìn tùn yì gù là, ngà zù bì lù cì yùng sù lì là tì gù bì, gì cì chà nhàng là, nì là jì bà tàng. yin dan jian jiu ko yi tong wa xian yin ba yi cai par qi wa le gu cai jie zhe ba dan dan chang jiang jiu la tong yi zhe ba de bian na nga zu bo ren nga zu bi ngui bo xin de ji wa ke niang du wen du xi bi ci hiao jie jie hiao ai ya hei si le gong zha jie hiao ai ya hei si le ke li lu tong li xi ba de da yin la li ji ti zhe xi le xi wo jie ke hiao jie jie hiao da ba la yin ni zhi la ai ya hei si le ke tui mong ki yin bu dong xi bi ge xi ba mi zi dong ten xi bi xi ba dang ran mi zhe dang yin mi zhe ji li ji la nuo san xi ni li ji di zhe yang chang si la cai nyong xian du ba zuo qi wa la nga zui ji dang dai dang jian tun yong qin ku ne mei bi zong zhe dang ju zi ji jin tang qin mi ding ba dang la ba ra ge cai mang qi wa li gu ji yin bu zhe dang gu di zhe ba di li la gun du xi bi li ji ne qi du mi li ji xie dang Li namba na tsuba di da ge, qi du mi mang ge di yin ba, zhang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di na, li zi xi lo jie la, xia du xiu qi wa, li jin zi bu mi da ma mi. Zhang la di ni, cui ba dang ta ju xi bi, li gi ni gai su dung li xi ba gang xi. Zi cai ge di wa zhang li zui bi, li gi zi ri di ri si wa yin. Mo ri su su dang, san ni su su run di gu zi, li zi mang da yue ba, xi mang gui ba zi. Dan la zang kur ji wo ma zhu bi yi xi ba bi jia ni xi jun yi. Ji, ni, su, ji, nga, zhu, du, ji, ge, ju la tan ba ju jie dang ju la ni. Ju song su nga ju yi dang ju nga. Ju zhu ju du ju ji ju ge. Ni xiu tan ba za jie dang za la ni. Ni xiu za song za ji dang za la nga. Za zhu za du za ji za ge. Sun ju tan ba su jie dang su la ni. Sun ju su su, su ge dang su la nga. Su zhu su dun da bu, ji bi cun ji ren xin din ba xie di. Yi cai zhang li xi ba, tong ma ni du du tui ba dang. Jiu du ru zhang wang qi wa ne, ge ri zhang nga jia zang ni ma ru tun bi, yin jiu jiang din lin zhe ba dang. Ge ri zhang sun dong ni dong bu ra ma ru ma tun bi yi jiang din wei jiu mu zu ba. Wo ma zhu bi li di, ni ge ku na ru dong li xi ba li. A bu dang xin su su ji ni ge su dong li mu xi bi. Deng ke zhang yi dang ding ba ji, cu wei nyam nyung chen zang yuan na hi tui. Di zi, wei kur ji, ཁོ ཚང ཚ གེ ཅེ གེ ཅང དེ དང ཅ བའི དོན པང གེ ཧེ ན ཧེ སོ ཤོ ལེ ཧེ ཉི མ ལ ཧེ ཅེ དང བའི ཧེ ཉི ལེ ཤོ ཧེ ཉི དང བའི ཧེ སོ ལེ ཤོ ཧེ སོ དང བའི ཧེ ཞེ ལེ ཤོ ཧེ ཞེ དང བའི ཧེ ང ལེ ཤོ ཧེ ང དང བའི ཧེ ཏོ ལེ ཤོ ཧེ དུན དང བའི ཧེ ཅེ ལེ ཤོ ཧེ ཅེ དང བའི ཧེ གོ ལེ ཤོ ཧེ གོ ཐོ ནི ཅ ལ ཡ ཤོ ཅུ ཅེ ཅེ རང ཅུ ཉི ཉི རེ ཅུ སོ སོ རེ ཅུ ཞེ ཞེ རེ ཅུ ང ང རེ ཅུ ཏོ ཏོ རེ ཅུ དུན དུན རེ ཅུ ཅེ ཅེ རེ ཅུ གོ གོ རེ ཉི ཤུ ཡིན སོང ཉི ཤུ ཐོ ནི ཉི མ ཤ སོང ད ད ཉི མ ཤ ཟང རེ ལ ལན ཡེ ཞེ ནི གོ ཅེ རེ ལ ཅུ མེ ཕ ནི དོན ཅུ རེ ལ མེ དོ ཞེ གང ཅེ ཅུ རེ ལ ཅུ ཞུ ཞེ ནི ཅམ ཅུ རེ ལ zai jie jie zhi zai ni ni zhi da bu ye zhe ji ban na li jie pei ren cun qi dang li la dang wa di ji jie cai jin ga yue ba ma du ye zhe jie zui qia zu zhang ga li xie ba gong du xie ba li xie tu du na de ren li jie nga wa xie wa dang li jie dang dai jian tun dan zhang ni dong lin xie bi li ji jie zai wei jie qi jue ding ba zha ma ji mei si jie qi jun ga yue ba di jin ni ye zhe jie zui qia zu zhang li xie ba dang 一直做餐了让往切瓦你里解盆鸡蛋直不拉催把眼睛推吧李人们找我说说刚了地餐鸡也得东林西吧里我们住给扩餐擦给鸡鸡蛋扩餐擦给我们住比鸡多那门这比就是丁克鸡让进月吧这李解切绝蛋下任村比李解李解刚蛋刚一那样 所以说人的门罩也能对人的写当人员了能对人写当第二件事下日朗门罩我日月第二李金德的你推比梦境也来李金德平时错不用为在为恰近样子李日期我当七缺李姐下任下楼下当说中心门罩也一东西写给姐人当朗门罩我的满月心那样日期个段来 理解下楼下当所做事区别理解之人的理解七绝当下任村别

0: tendu gomba tanda jago ti log pena chikto ninja ngapche no yana tukjo no o tanda chela ta reba ta thap de ke cha te te yo be ma chi ti ngol ta ya lo ju phundi ta ta ringa chu shong shong da temi gi yar ne ya na la ta ta ta nga chu be gu chung go de zo gang ja ta se la thoba nang yin te ring ne ge zung gong de zo ya shong shong da gong ja ta se la thoda ba o ta do de na be gu rong gu cho yin na da ring ne yin na da o ta tu sa ya nga ri shuan da ta cho ring ne jo tsa ni na shuan la thoda ba cho yin na ne ta nga ra tam cho kang bo gong mo zai ma yung rong thoda ba o ta na da je de da te ti kapsa sadhiv jingkab chungbo ke no ne reba re mo bo yebe no ne oto reba zao je ta ta te dende shuen do te ke tani chayo sa neo tangje ma gomba jingbi kapsa noba te so kone res ta don rado kong zumbar tenbe che to po mebi jemo ta long mebi gonga jamin sar ta po mebi jemo sa jemo zu zaji te so po yo marigo po mebi jemo to tani gonga la long marigo long mebi ta gonga jamin sa tanda kong long lo ju me to sheji me to jamin sa po oto ta long oto ta yin sa ta kanda Lojuta, then Nero Jumsen, then a consumbos, consumbos, Sevasota, Mondo, Tene, Jevata, Tuak, and the Carvata, Mobondos, what and I lost a tickle to this book.
1: The second game you don't see Latrina Tinky, Gentitanina, or New Nicotin, Sugima, say late Tinchin again like in Zijinka, Yasusin gave me doing as you gain.
0: Last got it, last all.
2: 主播number,探地专辑新康林清晰上的那些经验。 林清姐,也给清官客群扎达,您专达这配这所行客的心意,带有目。
3: 小弟啦,刚刚一对,小爷参见你,若小爷。我去,我这三弟给,刚刚的,南边接我写给。

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengi Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longti Jesunda Chiti Litin, Gege Lozani Mayin, Tsuma. Kamzang, dan ngan su rongtun goma ga nong la, da lai, dini njuba yenxie baas, yana la dagi njuba yenxie baas ya di la, da ma gu cunjia ga nong la song tong tang, na di to tala da, do yi dong dung nian lo ga da zhe ga nong la song sir, o di ni di da, song zhen rabo xie di, hen ngan su ma chi ki ba di. Ani di la da ngan su zhuwa nian rabo chi ki yore, di ni di la da tomar zhuwa di ni guwa ma sa xin do di ji, xie jing, da zhuwa dangbo di gang re se di la da, Mago Chuncha Gnona da, Lai Njuba de Hiyo Yondi le, Lai Na Nyingba Yoba da, Dumbat Da Dan Yoba da, Menda Chuncha Gyo Nona, Sega Tatum Deba Yin Se Ni, Dendrich Sun Yore da, Di Gnona, Dupi Tenla Njuba da, Chancho Ga Tenla Njuba Se Ya, Oda Nenying Ga da, Beijing Rabo da Gandhi Ji Res, Konyi La da, Tuncha Rabo Dendrich, Yoga Mes, Yana Cheban Rabo Ji Gandhi Ji Yo Se Ya De Re, Dendir Da, Hondi Goma Nona Hiyo Re, Se Daan Ka La da, Mago Jin Dreba, Mambo Gnona da, Dupi Tenla Njuba Se Ya, Zayi Chani, Da Chichi Mambo Hi, chegi chigi tingde le tsu dapa de ani lada la teni eni ko tsu dugu yo pa tenje ke rikchi la nga tsu dupi tena njuba sen sungu yo re tenji le ta nga tsu kong lhonti kong ma gono le peje ya yorwa ko la jino rinzon la hien ya den tabi tingde jino rinzon la hien ya den hibi ka sa le jino rinzon bi ki chichi de da hien den bi ki chichi de ninga rikde ninga de chegi ta ko se ya ndigi tingde la ta yi chigi tingde la ko dapa Tiyan ta la dandaka saashi giyo pa yinzaan, di da la dupi tena njus. Ta yoa siya ki chanjo siya ndi, zayi chani chiri zina yang, chichi nga shi nipa da la dandaka yoa di la dini, pinchon dewa ntapa, dewa rishi bi ki tenjiga nipa, chisa kuru kuta dadu ki nipa nrapo chi sheba. Yinzaan, di da pala ta chanjo siya giyo dini, o nangka ngohi tangla, dhamma dhal dhamma. Rwa ngohin tang la, dhamma dhal dhab, dhamma dhawa da tang siya, teni ni paru lada na yawa te la teni, chichi ngashi ni penso dhawar shepa, chanjwar shepa yur. Gade lada da ma shepa yina, ane nangka ngoh tang la, ngohin tang dhamma dhal siya, ngohin tang dhamma dhal siya yuwa kasi la, ane teni ni ku gado se kuru ku chi, tang

0: chige njuso de so soma de ko beje da jibi go ni sun yore de me ja da nala ni ji kasala misa ko me ja nala de ni la manju ma yu go li sun se ni sa de ge ba na ye ji ni ma go ku na kun tu ni ani de ni la beje ya za ni ni je yo ma re je de we ja da de ngo ma la nga so beje ko no la ta na da da la da ni de ni la ju ba za ni ni me ba de ni ji e re se ba ni na ta te la ga ba tong ke ma bo yo re meba mari to yori sa yori pe na nganso ala che tenda haram ba ge nada te nganso nilan jupa a tenye nin jupa te la sonani sonani sa nata kurong ma chende yin na tana te ga ran na ko ni de ba sonani da a changsha ro bi do je ke te khona ni da ba khona ni ji bi ga ji nada te tenye sung ge yori tani je la ba ngam phu su ke pe na sen na sam da sen na sam sen no na sam Tini, tsetin hiyadun ke, ngansu, di temi hiyadun te sugu nongla, deto na yus. Taja chanda de sedire ta, koro, ngama nangyanchi koro, demo shin yus, deto na yudab. Yasa na yudab. Tesu somadu chiri sedile, ani, nada tenyeran jubi ki peji yinze yore. Ta lada tenyeran jubi peji da ta devi jamangri. Ape chagina, jengen la son, jaya la njir, chase la njir. Tini, jaga ji kyun te peke la jir. Nda dabalan tsumba njina, ani deso kata lada deso te, ani denye nan jubayi mba da, haja nga sibo yari. Pecha na jengen la song shibi kasa, songa da kanga ngoo la songba rizana, jengen ju ngoo la. Yana njir shibi kasa la kanga ngoo la njir sana, je ya ya yapu ka ngoo la njir ma, je ya la njir ta. Cha se la njir shibi kasa, cha te kanga ngoo la njir ba rizana, se ju ngoo la njir sana. Di kasa njir dan se se ya, te talir gar jo marwa. Oda nende ki risi jiba deso te, denye ki peji mba da, hima ki bari. Ta wencha, te kwa na nyo jibi kaji nada te, ndi misa gong ndi cheji mare nden de kwa na nyo shibe gani nade chene mingi chashi jiri yese ni ndela gaba tongki yate ndi yore temeja so na ni yese na nado deto na yoye taba ndeso ka nade te shetanka la ngansu ndi ani gariza guru kuta denye ke peji re yana wibi zon rabu chiyore wibi zon rabu chiyore so na ni shibe kazi ni dan so na se ya denye de so zon rabu chiyo gaji me deba so na se ya de ngama kande yena di ngoa di rangyo de ni deba Tendi jilu kondro kondwa. Woya, tendi yendi le yori. Tendi yamba yanzan, deso ge ta tenyi ge peji na la ge tenyi ge peji yorwa. De zawi chani ta se la so pa ji se dan ji, ane ra dan, ri, tini de la so pa deso dan dir na, che ngabo deso dan dir na, ane tenyi na nyugpa de haja ge nyung aris. Manyu ge chani ti yaba yina, ane se la so pa de dir na, de da mambu meba, nyung rabo ji. Ta tendi jile, gong ni, ani nala nini tenye na mungyu se na, ani tela hong, nga zo gong, tenri sung chodi bi zon rabo jiri. Te mato lo, zavi chani nala nini peke gong no la, ani tenye na njuba zawa nini me se, me pi tenri ji la gong ni, ani nala nini tenye na mungyu se ne, kesha to shi ya pa yin na na, ani ko ngay ni se la tozi ya mantamba, chanro gondwa, ngay ni se la tozi mantamba chanro. Tenye na don rabo ji tsa ya pa yin na, nala nini se la soba che yenpa da dar na, Tani tenye nan jupa nyungri yungi khabar to nada de chere tenye nan jupa da hajang nyungri. Ko mese jo mara da hajang nyungri. Ta lada de chere tenye nan jupa mumbori dosji, teda dana mumbari ndawa. Tenye nan kanta jan nara nyingde che yenpa da dongo na tenye nan jupa nyungi jensi chi. Ani yung kagi ngon la ta tenye nan manju sa sumbari mato zayi chani pege ngon la nara nyingde tenye nan jupa meki bete mares. Meki bete mares te ta nga zu kondi kia wik beji mambo chi. Ani tenye nan jupa yenpa te sibo nabo jire ndawa. Waya, ta tenri jiri tingila, ta tiri nganzo sonten digo nona, ta zohi ayat chiri se dira ta, lada ki tenyi yubba yin xeba nona ta, nganzo togi donru nyelo ka, sunpi ki tini, lada ki yubba ji, di todala, gen pari sanji ka, na yuwaara sa ki nona sunpi ki lada ki ta, yubba kashi jiri digo nona ta, ten yen dhe bari yubba ta, nyan sa bari yubba sa ya tenyi liya kanen rabo jitamni, ani ma tachan rabu ji hibi kanyin. Ani di toda la misa gichari sana. Ani nala nindu, ani tenye nin jiba nyungri de wenchang, ani zawa nini manjuba tenri chima re, kaxi la njuba tenri yore zine nga zo beje drani. Ani ma sahin do din rabu ji shi yaba tenri jingin. Ta de chari se dilo, zawi chani ta tenri lonti ge nande de tenri jingin. Ani ta lonti jima ge nona, ta misa ge ta laden ge che tela, ko yang jing ngaru ge nama mandawe ge chani, ani che te yewal tsa do yung pikasa la kandreji ji kongsu ndo ba, o ta deji kor, jeni ini ma, da deji ma xio ji tenri jingin, tenri ge hong ting ge chanda nal ya jingin, tsoma chahi dele.
1: Lin Cheng di zong zhi dang, he he da nian, jiang zu pin cho dang, zhi su da zhi yin.

ndok chung o tso tong nyurmi nga la kekyu kyungu chidun. Gen cheche mingda cheche apa ami taba ari, cheche payu gangna yuesir. Daki, nge mingda palu malu taba luyen. Nge payu na zangkui na nyangkyu zangpo hebi gangkyu chenchen hiyo. Chuchinda longlong du yurhinbi longyung day doyna, hikar jetze hebi longpa shibo hiyo. Yu di shou chang yin na nyuk dung hebi zhongzo kyungo hiyo. Tui tatsui za na zhongzo di shou yi chang ji beki medo dong, semi medo, za na zi yin ge medo na cho chi go ni yu la. Zhenjin zanbi nyung kong di, ni chi nimi gojo dim dim do yu hin yu ye he. Wo cui da la che chi abi ming la jie se ri he dong. Nyumu da la che chi abi ming la jie se he mutu cha zhi xie xiong. Kaptar ngarung na jayong mihi bi shiba zui lhemi hi ju ja yung ratu chokin. Njikten shimi lamdu hui zinbi pama nyi ji hinri si langir koshung. Dake komo nyi la kishuk chungu. Ngi apa tong ama nyi po dewa jen hi bi lungpa shibo hi la pep zinbi. Tan ngarung tu tang ten tun je ju me. Yin na yung ngi apa tong ami dewa chen hebi lungpa shibo tene nyen tsen me para nga la mlaan dehin yue ke he. Ndok chu nyen je halam tuan kang he topi tsui je nga la. Gen je gongpa ma zong ro he he shong. Kwe yung bi shang tang ke pang tang ting na. Nam gen me jor do na shiba hek tar ngui ser na ngui cho cho tong, goy ser na goy cho cho ke ime. Terin ka namo hintu tang la kashu mebi lungmar tenyong karsung kyami re. Nyinggong ka tuitara nga tong shiba zui sehya tsima la ngui ni gongzi longshu shi. Nrochuk seta dorje sama zatsam yate chong ting tu jarwe mao truhi kupa la teni. Nga la chidun. Gen la, mao truhi ra nawa ya chikli meba ere se. Yang nrochuk tenzin dawa ku nga la chidun. Mao Zhuhi chitsu payu je lama ere kye ser. Shiba zui kyeyang mihi xin goyo tola yamtsen kiwi tawa taka. Ngarong kongu lema xiwa li zilin deta ma yung. Xiongtong ke tingrim na kyao pi cagong kongma zhongzon de kya chintong rimzui gangjir jilu yinkar. Zhongkang takur jin roba zui duyrab kongmi tunshi roka ke lanlu tara zara tang shuksu nyamde to longshu xini. Rangka rangsui penjur je mongi di, konzor ye dang dang chato ke nanjur teca me la. Yarji tong denshi ju popa yang teca mandu. Koo tong rukru cu za tang tingrim je gongsi longshu charji ji shiba co na, popa chonjur changka je shung. Koo yang nying roba tezo gozo ke dapo yinba am. Yon na nolu chozo nam je robi dapo yinmi ma co war. Nom hikse tzatang tingto nyento te rago tsam. Tendam to nrochuk konzo lona hinto chawi, meyu je je ga nachi tong gacho chagdang ke didu la nangyo tzawa ni yue misi. Woyen chong ngaro nrochuk to hirim ledun dori, nrochuk tezu chingsong ke nechui tong, nrochuk tenshi tong, tsui kubab la chaju chewi, gab gara ngoto la gab gara goto hing. Gap gara yi meche pe ngon shiba tso tong ngaron trokpor chuwa re. Dagar jeto kyo gupa xin na rokchuk sona dechen tong, komi lona dunju lunpi achi nipo, kangyong dhimi nangon tsam xin na tsuwa shi yin yue la. Lo korme zanru na sona dechen je lopte gensum dhonon tong, jekab je mati tsuting kasib la tengu. Su de apa na jurtsu ka la ring na tocho natsu sheken xin bi. Ngarong shangtong na yu du, tzatong di ting na kubi jesuk zangyong rikju mandu. Su di sen nong ama ngasa ni hiesong yi chanong yu chong. Kumi ama de ne yu to sa ma kya para, morong shesa tsasi zhongsor de lo song are. Shiba kyungo de zam la yong pama nyamzom je joshi tong shamtse ma topi. Ngarong jun to kumi cha gogor je ming nipo de tong, hiesa nao jing kamla ribi she yin tong rim yin nakong la nazuk tong kundu. Nami pei che tangpe nongto, shang ke tzatong nubi pangzu re ser, lu chong yin si. Yong hi gya chiwe andui tzatong dayi ting na, kui halam longo jatwa mangpi kongru ni kam simpi chanui terke jeshu tong shong la. Pangratong pangtang yangpi ting na, norna tong ralu ki chozo na,
Aperike masi malatsa thong tingka socha chotso tong nde nyu pa tsam to chi. Inayo, ndrogdru sitar doche chem tsang tabo, gozo rima tsam hi mepi ndrogpa nyung nyung maye. Sitar doche pama nyipo na, tsago hermi tsa thong di tingto, choa machwe wara wotuk tabsi ngongi, cho yen to ali shepar song hi ser. Toyo ngomar ali sheju na ndrogpi komja tsawa ni maye. Wenchong, pama tenyipi lona jele masyipi shiba sita doje, koronka anye chabar chweni karsong chami to pyusong are. Nge sita doje ngohipi nyin tangpo ta cawani jetan mendo. Tanyin korong chikpur nona ke chewa cipi pangkuk chikna regur chongohi popsi shipi zijur rohindo. Kopi ngarong chongchwe nung lepa thongwe, lagyuk lenga shite ngala gono yonggopi kada tongshong. Chong tsam gorje, ngi sita doje reku la tawan rokep, ke reku chongo ta lungmar chi teni thongsar mendo. Inayong, tui tani zong, sita doje koyong drogdru hien nam tong rawar ngi trokpor joa tong. Nyi re tse jo phu, to du sumpo tsangma nga zo nyam to longshwe shegi. Nyin tada karin, drogdru zo ngarong tong rawar popa trojo tong, gedar shaju sopi tsui kumhi mangpo lopar johi. Sabab hindu tola, ngô kép chi yong su tong pi kyo yong ka xiong tong daro. Koi dangme chi reda hitara, za tong di dedu la, dadung no sa mangpo tong yue.

zazi shita riwi nyingkhen je drupo naba. Dada cheche sen yinpe le chen dana, pejun lungchen nyingchen li kong kongke lungchen je, zongri lugu zedong hiba tari. Le chen di nong to pech zamrung zhao yin, dimi nyinga to lukzum, betam, kepi li ye, mangchui je rinni so, nangdu piusum chobo ladrik xe tong xeme yungi, nampa zio le chen zira jabjor tong tukur mungi rwa hiya.

0: ཁྱི Mishu langzhi zhi nai la, chi ma sa zhi du zhi gangwa yin, ming jinzong ka wa tang. Yang na, du ngay me dun jinzong xe ba. Chi bi guang du, mishi camar du zhu xin, zhumbu chung chung ka gangwa tang. Yin ya, ya xin zhang ba tang, chu se da, na jin ba zhu yor. Mishu nai, chang zhi shou na, meg la do chi xin, zhun zhi ma bi cha ba tang. Be gi ni zhu na, zhun zhi ka bi gang xin, Meng na to njar xin ya la su zir chung wa taan, cha trang mi chu sa ba taan, mi chun ja ju yore. Nyin ba, minne gansha la ne da gandha yo se na. Minne gansha na zo meg gan xin zub la cha wa taan, lagbar to long da sibu mu se ba. Mar xin cha la, nima cha sir da mu to ba taan, jun to meng na to chu mi keng ju yo la. Meng na to du ju gang wa da bur se ba taan, guru yu ko xin na wa wo wa. Mishi mabu juji zhangba, chiba li juna cha xin zhangba da kado mabiru la sebo tongwa. Cha du juna, me xin du zhe xin reg mu zhe ba da me da nima da mu to ba. Yin ya ya xin zhangla me gin zhibu xiu su da rari chi wa ji zhi ni da tun juri. Songba, mene rari zhi ni da zhi gul xin na. Mene rari na tangbu sali mu sal da ren xin ta ren gu ngubu chung chung du su ni mu tongwa da. Nyewe ngobo la zir ni di na, yagbo thong ya, gongyok du bi chontan cha wa yin la. Tengu yin yin nyeren lu msa wa ta, mingdui do rare trahi da bun jo wang ta. Yin ya drambu wu thong zhug yu wa shi bi na wa shi jiyo. Chiba li chiba na, lu dan drami, ma shi jo da thong wa ta, rij me ka ba tar, me msa wa thong wa ta, jamu ke di lung war chiba yin la. Sulu nagbi lanle keba. Shala shawo suchung tabi shi batang, shanze rare tabu ma la mbuto ten batang, ngo na je mikba tupi nawa chawayin. Yiba, mene ngore je neta na, mene ngore gongri tabu cha batang, nyuru sa batang, tupi driba. Chucha cho nyin riti, naksa drawa, jami chanda nyabi nasa unwa ta, lungre ta, nyemi chweji chweni upi mekta drawayin. Sengen namba, xiang la ming ting ka jen zhen xia chui kur xiu jing yin. Ming ting pa ha jiang za za xie kur. Ka ti ming ting ta ta, ming ting pi tu ce yang ta ming pa ta. Za tong ki deka lung tu ming na, ming ni mu te pa ma zi, ta tong ne pa zong yin. Xiang la qi jun tong ka nung tu jie zhi ming ting ta ka xie kur xiu jing yin. Tang bo sing ti sun bi ji ming tong ka. Ming zi zhe sa xie yi ki ten tu, ni jek la ten song, Si jing huang du tong gu xi zhi yu na, di nang duan nu, qu su jie zhi chang su, ming teng li tong gu ba tang. Si jing huang du ting ba di, sama ma zhu gong gu qu su jie da, yang na sama su ji zhu qu su ni zhi ji su tong gu bi duan yi. Si ji ji su ting gu xi zhi yu na, sama si ji zhu qu su xie gang gu ji ming tong gu zhi. Nian ba, ma ri nian ni ting gu. Nian ni ming tong na, ming zhi di, Mekta ngwen ni janyi chewa maze, mene la xukjin te bata, mekta la putok te ni, mekta ngwen so nyen te longwa ta luja langba. Sab che na mekta ngwen so nweba xia sibi, lara xo na zubur ndo bata, yang na ya lang ni thong na yakbu yore. Somba, mene kampu mikjime, me lali mene thongka chup mungtongwa mene kona kame sheba te na haja nyen ka chewa xe nyi. Mi kame shi na shu jie ni mi ba nu ba ta, shu yin shi ni chu mangbo shi ki min zi shuwa ruran shi ma to na, min zi la kubinando diwitindo jusi jure. Yaba, chui yurin juji jine tongo. Mulali miri tona, sibi mibarto watoni, miri de semar zoata, yana chui nando yurin juji, jine siba luji. Tetar sina, mini toy motoba maze, dado minzi de hushun tesi. Naba, gonju kunada, jakosu de mintonji yamari. Wajata, siku, ja, jako tunja, sija so, gonju nazula dini, mintona, mini la hujin tesi bar maze. Tana, ne yindan zu, yinka chimbo zosi. Yanta bi mintintana, chuku dunja de tongo ba dini. Juba, minju dumbur kadini doma. Lomiso ngachi degi reji minze de ma mambohi kakadini tongye. Dedar shina shuji ni minze la bazu tesiba mazi minze zi nguwa njo laboye. Shu yenxe ni minze tongze la chunzi mutobi minni mutanba da yana min tongze mawa li hyoshen tesi. Dimba, min mambu nyandu sini tongye yamari. Min mambu nyandu sini tongna Minzi mambi pinzi la hyugjin tepata, tana nyingka zongere. Pe na zhungu min tonggyo to, gyune gubi minzi sa, yana leta shobar gubi min tona zhungu shen mato. Tewi, min mambu nyando tonggo se, nimbato minba la gandru hyugre. Jeba, min tonggi chu mambu tonggi me. Min tongga chu mambu tona, posir langba ta, min shioni luteng to dulin seba mapin. Shidang ni xie na, mi tunga chu zhunjang poba gangza tona chu. Lo mi su nga chi degu reji, mi tungi gama nga inando chu mantona ya buyara. Guba, mi tungi demata ngushe shi juyo mara. Mi tungi shidang gu chusu shiga ni, chusu gegu nangdo, lu dengdo, minze ju nuba tuenji yobi, demata ngushe shi na, mi ju nuba la nushun tegu yore. Juba, mi tunga gandwe da samasa jume. Min tunga lungzu mi bi zantong di na, minzi ju nipa tuan matoba mazi, sabchi na cesu la nyinka zosi. Bi na chakhi ju bi minzi da, nyinzi gu bi min ji tunga, ca mangwi sirik su lan zayin guba dang, ngu mi tungji chana di ni tungju ya mara. Saka nama, xian la tripi do zhin xiba de gan yi bi gor xiu jin. Tripi do zhin xiba na, ne ja dama ma yu wa, nuri so, niru mba di, tripa zi cha ni, Ren yi qir ji bi ne jiri. Ne di po yi mi zhila nu bi si da. Shun la, mi lu ki si ji dama ma yu wa gang rong da. Bi ki chan chi, lu si qi sir ji chi ba da. Chi bo zi zan lam. Chi ba zan lam la, chi ku jin da, chi ku su. Do la, qi zhi qia ba dar, ren ji gumbur nja wa la, chi bi do zhin xi se wan. Ne da la do zhin di nu ji chi ba da, chi bo zi zan lam du ni bi da la, du nga ma da. Bama, sima somdo yi chula, tu ngami taane negi kiong yawain. Yina yang, sibi yin tue na wata, zuzir langba, lagwarto siba beba ta, dunja zewa. Diwo di, chibo ta chibi zalando xorni, gana di taane chibi nyinse ne tanda la. Chiteng la nina, zezo yoba, gangar sibi yin mde wata, cawa jaba jire. Tui tami taala, mek sibo jiba ta, Yenba loba, zhijin zhendu gacha chwa. Chayi da sobi milong zizu kiwa jiji neda tunjuyore. Pime tabu la chibarto nying mide wada, yiganga bada. Si seba zanji, duwa jabi nangwa da, lihye nyamba, xandu za ngu la gamba. Kam mide wa, gangar dojin chiri suwa da, chiba ninsi jibi wangi, chiba chiri suwa, lagbi rektu ba anyo. Dui tamar gongsa je neda li, yi gangar lupo sanro chenpo langpa ta, sui do do zo muto bi nazo yo ba. Chiku nando do ma wa, chiba kiwi jing je, chiku yo wa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo nga li kiwa ta, chundu mamo jo wa, chiba ninte je ba, cawa kiro jo ba. Ta na nato jing je chishi ninte yan jong si. De tabu la, xia kyu xia ji li, ta yi man tong la. Nebi, chinse zi zanlan na gani, chi zi shuwi lam che ba ta. Di wanga, chi ba che rin zi wa ta, chi za so sur, nasu rangi zi chi bi, ne ca chin to zuni, xia ju xi zang pin ba chung wa ta, ju ga wa ma zi. Minga ju li, nu ju chi ni cirab li ni yin xi sung ba tar, ju ga wa yu. Di wi, ne ji gang ya, hungu gar chi wi, chibi dodre je nena, nuje da yase chewa, sashire tenpa maandra bi, nende longu yobi, tena mena ju jundo, muntro bi se da, shuna, nom da, sashur, chang da, buraso la, zamba da, du da to minka lan so ne, minjo she je geche mo yin. Senga namba, xia la, chashi tuwe ne je, ngungu ki juhi ka je kyo jing. Mena ju sowe chachin le su sunwa da du ne, chashi tuwe neba mangdung ju ye yoba da, chashi tuwe ne de le jing bi, le cha sho wa da, nying ne ge re, kimi nuba sho we ne su mangbun zhong gu yo bi, de le che bi ne je ci su la, ce wa she bi, chashi tuwe ne ngungu she je na, ha jang ke ge jing bo yin. Rwa gang xe yin ya, tama she ga na ju li, du ta me ba na, su ting gung zhu chun yin yi. Wen ja, zi zhu nuba, san zhu mocha ba di ni, tu ma yin ba she ga na jun jung ji li, re xe du tu bi, ga jan jung gu yu tab, shen ru nam zhe, za xe ring da zhu gu ka de, ngen par tu dang zi xa gu. De la, du nye ji na zhu me yi lun kan, de ta sun ji jin, zo ne re da, ta ren du tu zhu di, du nye zhu xa ya zo yin ba da. Munzhong wa shi bi zo ne, ne gang yi di ngung gu ge rik ba li. Manchi la, di li cha hongu ge talang zuo ne, si shu ni yin bi, hongu ge talang zuo ngu zhe xia jing. Dangbo, si zhi shu zhu la donan xie gu. Geg ni, cumi si zhi ni shu zhu gu xie na, si zhi doa jia qi wa da, ya na, doa du qi wa mi xie ba, si zhu rinpar sa wa da, mun chui bi si da, du mi ge si su ma di na ya bu yu re. Bi na, si rik mun chui ba su ji, shuk ba da, kuk ba zhu bi, Lu deng ge long kan chong ni cha xie la xiu jin te bi ga su cha xie tong zhi jin du song wei le cha do wa da cha zang ge ba su zhi nian zhong ge bi jun du yi zhe xie zhi de ge jie mo yi ni ni do wa da qiang ra ge ni xue la dong nan xie gu le qiang da do wa mu di ba ma zhe ka zhi si le jia sa zhi mei qiang mang bu di na cha ni nia yu da nian jie ma ni ba da bei jin pe wa su zhi long cha ge zang ga ni ning cha da le cha ge zhuwa xin du su ni ta ma lu deng ge cha za yong ge zhuwa me le ba cha bi nian da qin ba ke ma su zhi ni ba ji yin dong zhuwa dang de le cha ge zhuwa xin du su yu xie nian ba da ran ba yu wa su zhi ne ren zhuwa dang qiang ge ni ba cha wei ran ye li cha zhi jin zhuwa da de xin za da qin za le za su zhi ku bu ji wei cha tu wa da Le cha doa su jan yong si bi, dere don han si jo ge jen bo yin. Doa yang dele mandi ba, lobo ngue su du zhe cha ba su, du kong la chukpa nang yin yin ba dang. Di lo yin nu ba, xiu jen ten ba ma zi, lu ten ke cha za yang, san ju li, nying cha jiwa ye yin do su wi, nying zir da, cha zang ke bi nere su, na su si bi dere di na, nu ba jen bo yore. Son ni, gong chi mang bo tong jo yo ma re. Gongchi lan na mawa da, gyu din ju oma da, dongja, gofi la su ba yoba da, deda ke zhuchan ya, ca da, gara, ci ya su, zinju na su ke zhubi, dere cha kumbi nipa yo la, cha za kimbi nipa yo yobi, dere ik din bar yisa she gu re. Nipa shu na din su la donan she gu, deyan geng ni jun shu la donan she gu. Senduk chi wa da, sen shuk mu din ba, sen gu chi wa, kongchol lang ba su za, Chashi torun rubi juchin zuo yinbi, dui dar simu ngaso jabata, nyangye chewa, mawa mawa, nyayishin traba, gangar chewa suji li bangni, chosin kuwa shego. Chimbada li rupato, sanchu mutubata, yangna ngawa shunga, pinchu ju sanshi la nini, sindi bapeta, tsengya ju guni ngawa sita shego bali, deli dudi kazu chikzu shizi, senkang chukni, chashi jintun rusi. Dui jindu, Zubu zhundar shi na, lunkan jayang dong ruwa ta, lu zong zhe, becha su zhe, cei marun ruwi, cei di zheng gu shun la di ni, zubu zhundar shi na, nirin hongu hom ni, detang la pintu jimbo yore. Ni ni, du ju gu shun la la dong na she gu. Du yi li, gungka chashi torun ruwa, ngonsa yin la, ni ri hiu bi chutsu chukpa ni, chutsu jeba ta, shu zhu chutsu ngaba ni, jebi par, chashi tuwi du ka yin ba ta, ya ki chadok chi wi du so ya, chashi chi tuwi niman dewa da, nga zo chenpo jeba su dene shimro. Du jun do ya, nubu cha chi na chashi torun ro la, zhoyo chi na ya chashi torun ro wi, deda nyang ju shi jo ge chenpo yi. Deli si gong ya, ya ka chadok ga su, Sisi re kyung di na le xin, gyun di chabi kaso zhoi si re di na yabu yare. Somni nikab shi lan la do nan sheko. Toba dan gombi wang ge guyu kuwa da, yiga kyu ba, su zhu ngo tan la da ba dan, yala shukba da, lobur do driba ja ba, zhikin gamba da, gabi hukji zewa su zhu, longta ge zewa la putuk da ni, lobur do pungzhu shungwe, leta dawa shungwa ye la, nikab shi shun lan ge wang ge, gejik zang do shungwa ya yu. Dewe de la, zani ta da, min zhu xiawa su, ligwar shungwa shi zhu na, xin do gejik mo yi. Hwa la, ngo zewe ne kyu ta zhu go shu zhi yi. Ngo chenpo zedi, mo mambu xe ge di namay to tangwa di mandrak. Ka yin se na, ngo zewa di, lu shi yi negi ka jik tang tekan zhawa yu ba ma zi, nyin ka chi wa di, ngin ba to do nang chenpo xe gu zhi. De yang, doa chenpo nang do de ba tang, nyin zi mambu nyi me wa. Sīgō mē bā yūrēng dē bā, gēchā yūrēng hē bā, ngū yū rēng wā, chārā tōng mā wā, mē dā nīmā sō jū zhōy kē wā. Lū lā rōng gō tūng bī lōng sīr pū bā dāng, dē jī dā chā shēng wā sō jū ngō zē sī jī rē. Ngō zē wī jū jī dā nē dā lā, mē dā nīmī zhōy nā ngō zē wā mā sī. Ngō jī lā sī rēk sāndē mē bā dāng, lā bā tō chārā tōng nā ngō zē wā jī nē pār chī bīn chī jōng gō nī. Nē dē rī mhīn jō shā tā nā yōk bā rā kā bē dōng rūpū chōg dāng. Ningong sidik rupu ya, gomu sindu juji rupu song ji donggo. Iza xe guba xe la, mi di sika kiong chiwi sama suji suy na yabu yore. Yaya basang to, mana gitang ka tang kui ni donggo batang, yana ngotang song pa kui ni donggo. Yang juji da ne da la, ngo ji ji lupu chong batang, sari siri xe ba, sila zhuwa me ba ji ni, par chi belong kong kong niri. Ne de rik minjo shatan na, xioba xingu jeba rupu jekda, nyinggong rika bedung rupu dun, gomu duzu juji rupu dun su chuku kudung gore. Yang jujin da neda la, jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, rambi zapa wa. Lu cadang ke, chibar meba, xioba ni nyingxie ba dan, dubi ka ne lang ba dan, gongru debo yunwa su na, lungchi jingu nere. Ne de rik la, xioba dudik rupu chok dan, nyinggong sedik rupu chok, Gomu aga songa rupu ye ji chuku ku tongwa tang, basen do mani ji tang ka tang gui ni tongko. Yang jujin da ne da la, zon da, gokba, ngacha kere santong mawe ka da, lukya sabu sui ji da, yang na jujin sabu me ba, nang ga ba ma zi. Zuma nye da, na yi yin ni la, na zo to na, yasi ji ne da, yang na, yama le zi ji ne da yi. Ne di minjo sha ta na, yoba kuchong rupu ye da, nyinggong sedu juji rupu song. Gomu dora rupu song ji da, cawa ji zi, gomu duzu linju rupu song ji chuku kutong go la, basen to wangu na la tenpa tang, yana mingang do si ni mingang jaba su, mingbi ka tar mingju she go. Yen ya ta kong la jun do na zog jaba tang, yana kata kala zewa na, par chi jing tse ke ne da, yana lebi ji jia su shungi ne da yin bi, mingang do su ni ta ji ya bu she ba li, rang sa ji mingju sha jo ya ma le. Ngo yon zewa ma ze, njengba ren jingu mato pa na, par chi le jing ta ji ne da. De yi, ngo yon da, takbi ngo so nazuk zela me ba tongwa da, ngo ze pa na par chi chashi tupi ne da, le bi na cha xiuwa da ya na, lu ju chasi chi chir towa le xiongwe, ngo ne yi bi, kanju minkanto si ni ta ji da, gyu ta xe go. Da cha xiong jing ngo zewa da, ngo chong xi si xiuwa, Tsimung gozi ni lupurtu nyi sepa su xiong na, kangyo mingkang to xewa dan zhe. Woshe xeka lupo gincha to nyungpur nyupa dan, ngo yu jik to chuni, ngo la dasik mo yungwa xeko. Senge namba, shetan ke gozi bi jujin maangki, su la nyingka yobi neki mangda jitan rewa yoba din, neki kanyi dinka ma xeko rangsan je nyingka jabi mingkang xiong to donjo yomari. Wengjan jindong gozi wa dan, chahi tuwi ne yungkin jo matik donjo dan, Mde nyinga, shuma nyinga, lami, sampe nubu su kanrung jundu du na, niki hongu toba mazi, minjo ju nubang yabu tun tu juyore. Gondo ngozi wa juta ju goshu bayi, xia la natababa juta ju goshu jingi.
1: Sheta ma mabu xeke natababa di, niki jangba xe la ngunzi xe juyo, tena nongchu ju dawa xe re. Natababa na libu xe yi niki mangda jikda, ndawa yaba mazi, niki ca che wanga xeke, Misal neta xe yinpar di, natababa la donna xe gu. Nata Baba na, Shetan ka lo chichong kaanla jongsi bata, lakbar to lo chio ngane nyehi tsanga bata, ya na lo yichi ngane chukyo renga bar, ne di pupa mambu yara. Nata Baba jujinta neta ka kur shiwa ina. Shena, nane koni jinja Nata Baba ta, lupu shii ni yichi bi Nata Baba reyni yo. Deya, nakung yu jengi Nata Baba na, parchi nane koni Nata Baba ta, nakung nyingani Nata Baba na, parchi lupu shii, Neje rangili shongwe. Nakung dunga ni Nata Baba na, shiba ta ginghuri la shongwa maanghi. Par kiwa na, nakung nguba ta, nakung na ngubunzuwa. Dato shongwa suwa ta, degi yasi ne ta, lungse jili shongwe. Nabuk jangwe ni Nata Baba na, nacho dama ta, gibiri la shongwa maanghi. Par kiwa na, chahi tuwe ne ta, pacha chubu chuba suji jini shongwe. Ye ya, kongro kimbo sheba ta, Chamba jaba, le shukin chukba, na shukji shiba soji jimbi, natamba sila, shena nandu tuyengka ta, jika, gungka sona natamba ba mangwayo. Pimen gashi la dansen meba, dansen jituso natamba ba di, dansen kodo bi ne jisirhi, tenne lungkhan je shali chukba tan jawayo. Natamba ba da dra, na gaba na, nabu na, sha shiba ta, yasi jine dayi. Yeya natamba ba da nyandu, soni ni natamba na, Parchiwa tserenji neda, yana chanedan jawayo baso. Ndona natraba bi juji, chi mawa di, minkanto suni, taji sabu shegubali, dunjanti nishi joyo mare. Natraba ba gyotan na, natraba bi nebi, ngansa majiba, lupu zubur lupu dedi, la jege natraba bi nadi zeni, kama soni, ngaba deci, natraba ba chongre, shidan gengu tojire. Teja mapina, Sengbaldang bintama kanronghi nakongna yogni natanggu tashiku. Chajiyo na Sengbaldu donjita lazi kanronghi kuwaashokdi nakongna tarishimba zani natanggu tashibata. Yana shulukmi mahonjinja kuwa Sengbaldang bintama kanronghi kutu shogni natangga na nipa hajan yapu tuntujri. Degin ngoda takbi ngosu chutramu jajashibata lare tramu zana natanggu jipintu yuri. Deja mapena, shulungi, fangshi leta, sari lele zamanga nyandu lakbargo ni tramo chaji, sari nakona tarishiba jangni, chusa nyehi zagi ni, chusa yiti keji sunji shirtuanju. Wanja dado natanga amena, layang fangshi le sari jikago. Kati nata shuchindu mbabata, nata yurendu bana, lupu shi chaase ni, cesula nyanka jimbo yore. Deya, lu shi chaase bi neta na, ngodong shao zibota, Zan jokpo pawa, lila ngunan baba, ta na trimito jawa soja, neda ngunju yobi, diga nebata niyo kataji mela, junyu nyankur mingkanto sheni, nyusho shepata nrel, natambabi jujin taji sabu sheko. Min ganshi sagu hena, shoba tanchi nyanga rubu yata, nyingonda gumu guje kansa rubu nyingtong gubata, yana, shungu la shuluk taji mi, zhishu mi da, Anlo shui minkha jaba su minbi kata yi minkyo sheku. Gondong gozi wa gyuta ta, nata baba gyuta ju go shu bayi. Xian la genga ba gyuta ju go shu jingi. Genga bi ne na, lu ne ta, gumi ne ga shi li shong wayi. Di ju jin ta, ne ta na, si gong zi ro ha jang ga wa ta, ya na, chang ra ta su bin su, ro ca wa ta, zhe chi bi si li san tong ma wa ta, lu chak bu chu ba, ge cha xie ma wa. Di mi, Chang-ren ne-da, ri-jin-ji ne-su-ji, gen-ga-ba ma-zi, lo-ja-ba-da, lo-a-ma-wa, gu-ma-zi-wa, chi-ma-me-ga-wa, gari wo-ngu-dong-ga-wa-da, cao-a-ji-ba-su-ji ne-da-tun-ju-ri. Che-par-ji ne-da-la, gari gen-ga-chi-la, gari chong-wa-da, zhe-we-na-la, jama-su-ba-da-ra, ca-xin-zi-wa-na, par-chi, long-li-ju-bi gen-ga-bi-ne-yi. Yang zhe-wa-ca-xin-ga-la, ge-cha-xio-ga-wa-na, par-chi, chi-ba-li-ju-bi gen-ga-bi-ne-yi. Gen-da-ma-xin, Ge hajan zewa na parchi pekinu jubi genga bine. Lu hajan chokchi wa ta si junchin ju nuye gen zewa na parchi chale jubi genga bine. Genga bine jota na she na genga bine ganshi nyiru shokba lumar dunba rubu dun kai na muwa ta yana chuku ju dunwa ta nyingon solo ye tanga tango ni dunwa. Gomu panji juba rubu dun chuku ju dunwa. Yana xioba panji juba rubu dunda ningong pancha juni rubu song. Gomu lusu juba rubu ngata yana pancha junga rubu yoji gangrong chuku ju dunda shidangi genga ba juto jere. 야나 슐로그 미 치미수 잡아서 미비 카다기 민주세고 사히세고 바셀라 세당게 겐가비 네디 준도 통마비 네레지 인로 까리 네게 하자 누부지 베나 베게 미치다 꾸미지지 소지 미슬 네다 인바디 로 유지니지 메 겐가바다 Lakbarto tisho thongena kenga pa nyoto dodo sona ngenparto menga do soni taje sabu shego bali dunjan sheju me pata lubo muncho pa shago. Sisho te tamata chungra subin su santong shajo yomari.
0: Senga namba. Lenzin zi zonra ge kwa ta zoshun shun ken tenma yambayi. Da linji demo.
2: Dusar sanjur.
3: Dusar sanjura.
4: 在我们做工看书向了对此神就是军解析七个委员联抗给年度中国科学科学党蓝科技修书切穷真正新这届香港的后端级给予追及切冻村至学霸七日部位电价所当之位解开及七个卡年价国际国际张八党提推理比大工牌党切书党就能解电价给送所写笔提女霸改签吞军八十 中国上海年龄层组织满意六岁年龄定年谢谢去年北京都做不当年度你个周六上海年龄层组我初期春节改进一并问你天天地中国六岁学校故意写笔列得三百多地上海年龄层组解开几个人的路穷玩具日军北京党给跟苏兄兄的每天日女节工牌准备年学所写军八十 现在去年八日，南区刚村转让设备拆迁煤火气，全村的对岗吃主教温州七八档，转让起温州西七七，落着千元牛车，加起俺就八位土人。南区里罗安拉卡丘边，初头转让起这一群钱档，表达工本用为对厂三百二八村九八十。
5: 接续农村采集卡绿了东德东威那团西七区尼江苏连云港道走行那团的中国西九年全国东北党全三段解开及西周月八日解开卡个成龙拉德的前八解开图提南修尼解控成为农村采集卡绿年所党铁党周二月比年所拉卡的女丁出局 低温给绿旗币使用外界节气增作业做起一把时三个币将用新币啰嗦用的共配领的给几币托尼写多七八千了年多你张安路上节节新币啰嗦用的当中随节人力旅者当向车托为新把苏兄所提批准三把熊月经将用所向车托为新把车主角人接当松东主角苏兄七八当 用学校求比修对大村林根来这些地全没七尺几多年家苏兄党没主持阿东松家准退入期没吃你在街党阿东国家前期吃过几些吧中央行李龙城宁城罗镇内车地新北来人罗水七里七个托马地这所行李新北的卡求比来人罗水马拉军队透过仓的动员 中央车程修理抗个修都天天起西大国比车距离恰恰西北长一零万八日西罗年冬秋周旅大王街八日中央车程修理抗个修都天天起将用其人卡车程修都里段千八档作为这车期扎忙起天天西北恰西档金州所及陈格及恰庆池接通段家国际国段档参与大主席有八地
4: 推崇八里加强团长插队加油八十年次本就是三百块秋千团的组成团盟满意比三团新闻团控节让步了电八档三团新闻参加团的领地来得所行李让谁开了比了先生秋千节拿出秋天团控的孙女人堂团为带堂团里了人不用我的工地动员 大我国八日，拉萨中学缺缺总，村里解开定日行李别段领导，老梅梅多热度接近，母缺州有热度对比，老梅梅多个内家萝卜的村里，新多个新塘鞋档，桂林葱巴档。
5: 三腿亚达比南卡当我将军心跟在进屋地位接得及八人百位南八县文员别对领地宣过出村三年地给新竹芒出去楼门美顿等走当由于托瓦阶级拉在空中

Nasu tala ma pepe ka ma ka pa ma ku hi ba do yomi na ta shung ka nipa me na koke ka anye do awo jinjung ka njewa tampu yu to ka nyenye do chobu yu no ni ta shung ka nipa denpe ka ma ka ta shung ma na ka genlin cho shi karsi kondo seba tabo ka ta shung ma na me na Nasu tala ma pepe ka ma ka pa ma ka li kondo yomi na Nasu tala ma pepe ka ma ka dosa ka dama uyun hin kondo yomi na mansi deka ka tashu ma na ka gen kukashi. Dama si manchen che shiju zasa chi daro tashu shayu chi gen wola denka shi yu shi. Mandun che shashu penu min kendo, mandun che shashu penu chacho min ken, zinba la nuishin son ken la, tashu muna yi, mandun che gen kogu. Tashu muna yi, tashu gen gen koyo bi, koga mandun che gen ko yun chan che jiyong do dong chu. Juno yu bi, mandun che shashu penu min kendo, mandun che shashu penu chacho min ken che, ma zinba la, nuishin su ba la, Mugeja juno li, shinchab ji gu shi. Mandan sa la, tashu muna yi, yun chan che shinchab ji gu. Ride, likong ka kowe tashu muna tak nung la, te ma shi. Lojong chubu chumu yu da, nui la nga ka chigi la, ngo ge chua da, rawa hajan samu yu to ka, manchang go go ngo jundu di ji si ling yin.

0: Lì jì nè, mì rì jì mì bù nàng là, ngà zùr xùn wà tàng. Lạ bà rà, nhàng dài jì ngà zùr cù wà xùn wà nì, tà wà hiàng yìn bì. Mà yì nù, xùn hà xù sù rì. Chì dù mì lì jì nè, mì bù nàng jì ngà zùr xì bì jù rì nù, lì kì tè lù jì, rù bà jìn tùn tàng, ngà zùr jì nù xù jì zì yùn qì. Gàng là dì càng jì, jìn tàng rì, sà tù xì bà dì tàng yì là. Lò jù jì lè jù rì mì nù, mì rì là, nhà lì. Hingli, Zhuli, Hingli la sobi, Liki nangja manda sadu tunba tang. Juzer kido ji chuzi jang nga wii tori simba di. Duimi dedi Liki di zuru, nangduan tang nangbin shu gang tini, sanduan tang parji shuwa di. Tadi, Liki parchi wa nga zu ji zhuiba jintun tang nuishu jizhi tuji ji zilin di di. Nga zu ji juren tang, nga zu ji qichu, nyamnyun tang lezia. Nga zui bi san luin du xie la so ba, xiong mang cun ba dang. Zhu yi, zi yi, a li la so, nan yi pun sung cu bu xie du jue yu. Nga zui ba mre du mi, li zi namang ting zha xie, jun jing dang sabar xie ba yang. Li zi la, li zi nga wa xie wa dang, li zi dang dai jing tun. Li la zhu wa pe wa, li hu qi wa ji ji, pun lu ngin jing ting ba dang, ti gan zhi wa yu ba di. Nga zui bu ji li yi nu. Ka di ka ru ma du, ni bi yi xie tong dang. Padi mai lan zi ba, cu di li hu qi wa. Ka di ka ru man du, nian bi lu xie tong dang, nian bi lu xie tong na, li la ka wa man du. Lu chung li gi li ru, ong dang la bi di ru, padi mai lan zi ba, cu di li hu qi wa la su ba. Nga zui ba ran yi ji, da du, nga zui ji chui tong lin xie ba, jui ji ma lang wa di da gi, di pin lu xiu di su cun la. Nga zui dan zhan ni tong lin xie bi li jin di, yi cai dan yi du la yang zui ji cun nang ha jiang xiu qi wa dang. Ga zhi yi cai ni la nang dun pin sung cu ba, yi jun jiu ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang li gi ngu wu dang, qi chu, li gi ni ge ji ta ji bin de. Bun mu zhe ji li ji ka ge qi chu dan zhen ni, li la gun tong xie bi li gi ji zhe, zhang yi bar xie bi li gi ji zhe. Li zi qi chue tang xia ren cun bi li zi ji zhe. Nga zui bi xin kang cun bi li zi ji zhe. Lo ju tang tam ju su nang dun du xi bi li zi ji zhe ji yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xi bi li zi ne xia nyang dai nga zui ji ni gai gang xie li ga nyu la zhe qi wa nu xiu ngi bi ra jie zhe tang zhu ba ngi bi ra jin tun gui bi ci dong lin xi ba xin yi. Lì kì ngò dàng qì jù jì, lì jì dì rì ngì bà rì tù, lì kì jù dàng hìng tù jìn tùn yì gù là, ngà zù bì lù zì yùng sù lì là dì gù bì, yì cì chà nhàng là, nì là jì bà dàng. Yì dàng jìn jù kù yì tùng wà xì yì bà rì, yì cì pà rì qì wà lì, gù rì cì jì jù bà dàng. Dàng cà jàng jù là tùng yì jù bà dì. Bì nà, ngà zù bì rì ngà zù bì, ngùi bù hìng tù jì wà kì nhàng tù wùn tù xì bì cì, hiu jì jì hiu, ai ya hai xì rì. Gong zha zhe hiu, ai ya hai xir hi, li lu tong lin xi ba di da yin la. Li ji di zhe, xir xi wu jie ki, hiu jie jie xiu tabu la. Yin ni zhi la, ai ya hai xir hi, tu mung ki mbu tong xi bi, gi xi ba mi zi tong ta xi bi xi ba dang. Ran mu zhe dang, zi mu zhe jie, li ji la, no san xi ni. Li ji di zhe, yang chang si la, cai nyung xin du ba, zu qi wa la. Nga zui jie dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi. Zong zhe dang ju zir jie rin tang qin mu din ba dang. La bar gi cai mang qi wa li gur jie mbu zha dang gur di zhu ba di li la gun tu xi bi li zi ne qi du mi li zi xie dang li nan ba na cu ba di da ge qi du mi mang ki di yin ba rang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di ne li zi xie lo jie la xia du xiu qi wa li jin zhi bu mi da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni gai su dong lin xi ba gang xie. Zi cai ge di wa zhang li zui bi li gi ji ri di er si wan yi.
1: Xiu di la gan an yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga cu, mu zhe xin gi gi gan an li nan ba jia wa xie gui.

0: Xiabendu Hoba Teteji Dabu, Humatan Tama Susur Chibatan, Jina Niji Chiba, Tsegan Gujinji Yitze Bina, Lomba Chisa Jini Chungsa Ni, Donga Dabu Yuni Yuwa Yi, Donga Dabu Sani Yuanba Mi, Dredan Gomba Sani Yuanba Yi, Dabu, Kamana Niji Chibatan, Tama Jambar Sini Lugu. Rubi Yinu, Tseji Jela, Tsejin Dun Jinda, Ji Jin Jibar Yuba Yi. Juan Chanchi, Chichu Didala Yini, Mureta, Sani Suzur, Mangi Sazun Dunlin Ji, Chuni Razan Hitoba Yi. Somba, Juzer Tunta Ji Chichu. Mangi Na, Dungu Riluga, Sazum Ji, Teki Zhu Shiba Jinyi La. Dira, Sanlu Rangi, Huchi Dimba Mazi, Juzer Tunta Jang, Pinsung Tsubu Yu. Tsindiji wu ru na mangi na tatu tongjiwe bi juzir chi chunta hiyin. Chunta di du ngui la chitui shudu tuba bi na. Li la abu jung ni do la gansu si yu, gansu si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Nima na la xia chi, bun piu wu la jo gu. Do gu na ni bai jian da bi nang do. Mangi sa zung ba nga zun ma mang chi. Tsilin di bi wu zhu ge chun tai bi xin ni, rang ge di do ge tsua dang, xie tsu jie ngu urm bu tun dang, ci tui shu du xi ba dang. Di jin, zha cha ge bi dang, ngu sir du bi zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru ji qi hi, jin par ngu ba xi ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, ya ngu da dang zha xiong. Tong ni yun zhen song du, ma ngu da gi nyang song da bi zi nong. Zhacha la ngui sir dupi bizo ya ngui da dang mar ngui da xe ba gui ni. Chue di chi hi mbur ngui xe yu jing. Mangi ji ju cin na diwi bai cha dang nying du kasi kien yin ba di. Yang bi na. A gu jing zhu ma mi nga chui nang la pi du amar ru rang nang di. Chu lin gi dar nang gi da bu dang. Yang bi na. Dang bu nang ni tun du gan yang san ba ma yun. La mu jie jie nying ji jing qin pa ma jing xiong da bi yu. Ye jie nan jin la qi mei jie jue cai dang ngun jue su jie peng bu ye mei ba ra. Jun ding cu wei nang ge ge jia nian bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui nian ding ba dang, pa ma dang ta ji ren dong zhu wei bu chou ge san lui qi ba ren zhe mi, lei ba ra guan zhi tu yu.
1: A qi wu tou ge gan su, dang de si yong ge xue mei ru xiu yu. Qi zhen dang tong bi gu ni, nian go ge si xi gu.
0: Zhubu namba, dona, mangi na, jachiwi nga zun ma mangji, chowa dang san lu juzi ji dangwa jili xiongwa dang, di da ge shu du ji pongpu xe yinbi, di qi chui yung su zuo ba ju gawa zhi. Zhi di di rin ge lin zin de ju ni qi ji nga zui bui ji mangi la ju nga du zang lun tu ba xe yung ji na ngi zhi wa yin.
2: Ma lu rin qi se li ta ba di, qiang ping hong ni chor na pangpu zhi.
3: Rong ge la ning go wi nga zhe la long xue me me rong xi yong ye ji
4: nga zhe xi na zhe ji ji fo ni de ba mo cai yin.

이게 덤바 대니 책에 나로 옆에 놓았다. 대니란 주스지. 다 마고 챙자고. 어, 자가 놓았다. 자완이는 탱거요 말이스. 너다 내가 지리스. 너집 내가 지리. 된데 얘 봤대라 대니 아니 안주 시지 키바 아 리치가 꼬히기 아니 나단 라데니인데 아니 라덴진 안주 나이히 비가서 라덴지 대니 주스 냐가서라 대니스야 때라 자완이는 주 말이 젠진치레잖아 마고가 놓나 Tengi de temen duus ta mago gu cik de nga zu kontan yorwa. Te maye ba taru kundu sa jichere de mago gu nuna de la so ba la dan ten tengi la na lhapa yin se ni. Tengi la na lhapa yin se ni. De la so ba la dan ten ja tengi la na lhapa yin se. Ndende ke yung ji yung cik de la kong tung ni ane sada pen chen kong jindang de jiba jige chere se dire. Ane na na la tengi de ane tengi la manju se ni sung yorwa. Na la ni de tengi la manju se. Na la ni de tengi la manju se. Tā sōngyōng tīli, āni tī jīsān rāngkē jī yāngjī tīpī dōjē kēyāng, āni kāni sē mēngāng gō nōngā sōngyōng tīli, āni wēnchā nālā tēnyī lā mēngyū māyī gōlī sōng sēni, nālā nī tā tēnyī lā mēngyū sēni māyī gōlī sōng gō nōs, mā gō tsāyā tētā, pēnchē mūt njāna kētū kī sōng pī kētā, mā gō tsāyā rāwa, mā gō tsāyā sōng sēyā rī. Tā sīt pēnchē kēyā jīkpā jīchōng rī, jīkpā jīchōng rī. Ko nāla nyi nji kāsila, ko nungu māsū yungu kāsila, nāla nyi tēnyu ju tēna mēnju bī shirde, chirāng ki jāng pēji ngāhi kuyini, ndu nā pāchir la, anī lai yarungu hi māwa tsāni, nīsi lai pēji kuy māni bāda, nāi nju bī pēji jāng tēdēng ki ju māni bī ndukī shirūs. Ko rīga tā, mati chēnzi nūnu tēsūn yori. Tēndirā tā, ndadā bā tā, sūtī pēnji jīnāna jīpa kū, tsāyī chāni, anī, ko māgau tsēnchā la kūndā bū jī tōngi, nāla nyi tēnyu la mēnju bā, tā tēndi jī, anī, yegi yori. Yegi yori, mazi ani yangji tibi doji ge, ani kani sayi mengon go nona ya, ani ta laden ji yenba ke che tezo soma ge, ta nai nyi ge denba tenji tsege, njuso tezo soma de ko, peji da jibi go ni shisun yori de, wenja ta nala nyi ji kasi la, misa ge wenja nala tenji la manju mayu go li sun se ni, sato ge yeba na yenji ni mago kizun la kuntu ni, ani tenji la peji yao zawa nyi nze yo mare. Je de wenja, ta ten goma la ganso peke go nona, tā nā rā tāng nā rā nīndi tēnyi lā njūpa tsāwa nīndi mē pā tēnyi jī ērī sēpā yīna tā tēlā gāpa tāng kī māmbu yōrī mē pā mārī tū yōrī sēk yōrī pē nā ngā tsō ālā kia tēnā lhārāṁ pā gu nā rā tē ngā tsō nī lā njūpa tēnyi lā njūpa tēlā sō nā nīs nā tā kuro ngā mā chēndē yīna tēnā tēgā rāṁ nā kū nī dēpā sō nā nī tā jāngsā rūpī dōjē kē tē kō nā nī tā pā kō nā nī jībī kā jī nā rā tē tēnyi yī sūng yōrī Tani je lanrba ngaan posu kaya pe na sen na sam tab, sen na sam, sen na na sam. Tani ceten kya dung ke nga tsu de tuyami kya nung desu gu nung na deto na yus. Ta ya chanda de se dira ta koro ngama nangyen chi koro demo shi ni yus kipi dira, deto na yu tab, yasa na yu tab. Desu soma de chiri se dira, ani nada tenye nan jubi kipi jingin se kore. Ta lada tenye nan jubi peji da ta dewi jang maari. Ape chagi na jengen la song. Jaya langir, chasi langir, tani jaga jikyung te peke la jir. Ta ndatabalan tsumba njina, ani deso kata lada deso pe, ani tenyi nanju bayin bada, hachang sibo yinri. Pe chakna jenge la song hibi kasala, songa da kanga ngoo la songa barajana, jenge la, jenge ju ngoo la. Yana njir hibi kasala kanga ngoo la njir sana, jaya ya yapu go ngoo la njir ma, jaya langir ta. Chasi langir hibi kasala, chate kanga ngoo la njir barajana, se ju ngoo la njir sana. Di kasar njir dan se se ya, ta li gar juwa marwa. Ta nendre ki risi jiba te su, te tenye ki peji jiba, ta hima ki pare. Ta wencha, te kwa na nyo jibe ka jina nara te, de misa gang, de treji marenden, te kwa na nyo jibe ka jina nara jina mingi chahi jiri se ni, de la gaba tongki yante riyo rite. Wencha, so na ni se na nara, de to na yoye taba, de so ka nara te, shetan kala nga su, de ani gariza guru ta, tenye ki peji re ya na, wibi zon rabu jiyo re, wibi zon rabu jiyo re. Sona ni hibi kazi ni dan sona siya tenyi di sozon rabu chi ya gaji me deba sona siya di ngama kandre yena di ngoa di rangyon di ni deba tenyi jil kondro kondwa woya tenyi yendi le yori tenyi ba yenza de so ge ta tenyi ji peji na la ge tenyi ge peji yorwa te zayi chani ta se la so ba ji se dan ji ane ra dan zi tenyi de la so ba de so dan dir na che ngabo de so dan dir na ane tenyi na nyugba de haja ge nyung aris Manyu ki chani ti yabayi na, ani isu laso bada dharna, teya da mambu meba, nyunyun rabu jiyo. Ta tenze jile, gong ni, ani nala nyini tenye na manju se na, ani tela on, nga zu, gong, tenze sun chodi bizo rabu jiri. Teya mato lu, zawi chani nala nyini peke gong no la, ani tenye la njuba zawa nyini me se, mebi, tenze jila gong ni, ani nala nyini,
대니 넘은 유스네 계좌도 시야가 봐 옛날나 아 아니 공인이 있어 도서 좀 만나 봐 차로 근데 와 공인이 있어 도서 만나 봐 차로 대니 돈도 보지 찾아야 봐 옛날 어 나라니도 서라서 버티 옛바다 들나 아 대니 대니는 주바 뉴리 용게 하버도 나다도 처리는 대니는 주바 하장의 뉴뉴리 그 메시지 말이다 하장의 뉴뉴리 다 라다도 저 대니는 주바 몸으로 도서지 대다 되나 몸 받는다 와 대니들 강한 다시 나라니인데 제 옛바다 동원나 대니는 주바 뉴이

0: Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge ju bi ye da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Jie le wong bi di mi yi xie ni ni ye na. Jie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zhe. Huo wa
1: Chubu namba gugan di mo, tata chi jia singgu chobi lingzin de ne, kangi longchen jia ti dong ri zi lingzin, ryan ji xin kang xiba di ri, ngan de lingzin zu xiu xi ki di xin yi. Di ren ge lingzin no, ryan jia jia ngui mi ri ni xiu xia yin bi, bue jia su jun ri ni, mang ji gu ru ngu zhu xiu jin yi. Chubu zu lingzin de nian ji, bue jia su jun ju zir mang ye la, ju nga do zan lun bi, ri wa yu. Bue jun jia su jun mang chui lu yi ne, ma ren di lo ngu dong cha ge ri ni da mar ju wa xie ri. Mereje sangbin nindwe dang, qi tuwi rinni ji rintang dang, zi qi rintang dang ding yu. Songxue ya bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, ding mu, da bar si ba ne, nga cu cang ming gin chi ge ji ye dang, du ni ding ba xie zhi. Zhubu nan ba, dang gui la mang chui lu ji ji gu dun gu ri ji yi. Mang yi ne zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe xin yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na. Mare sunja xie yin na yang, de mangi jie toma na, mare de mibu nang la, goda zhuzi jie dey di gicha xiong ji. Kung ju, nga zhul jie ju ren na, ren xin sato xie bar ngu la. Ge de mangi na, xie cu jie cuwi ci ga dang, ma nang la, rang du jie ju zir sa zong jie lo xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, de wi na mang pi zong cu ba dang. Mi ri jie xie cu la, zhe ren jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun che kong diwi jia qi tang, nam ba diwi pin cu, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chui, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie nam ba xie la ju ba yin. Di da bi ju zir nam ba di ra, ma ren su su tang, sa ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zir ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu rin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chu ba xie yin. Mang yi ne, ma re ka ge zong re nang, zhang ci mang yue dang, nang mang pi zong cu xue jie zong re ge nang ba xie.

Lezi tere je zi cai na, cen zhu zhou ki, cai gang je dan, cai gang zi li, ju dun cha chan je dun ba. Zin dan na, li re tan dun ni, gai ri de la, gai ri chung zi de wa. Zi ji nan dun ka, nga zui pa mi re tu mi, li je xia wa ngui na, ser ji da sun xi ba li tui bi. Li je qi jue dan xia dan su jue ba, ngui qi wi. Nga zui ji ki jia dan, nyang nyung shu dun dan, ngu zhu tui bar ni ba dan, rin tan qin bu yu. Li zhe men zha wa su su wang du xin nan yang bi na. Zia gi. Zia ma gang zhu sa la, zia ta lu ru nang da. Zia ta min zhong bu mu, lu su dung ga ma zhi. Yang bi na zi ye la. Ye ba ye ni cho yu, yuan ba yuan ni cho yu. Ye yuan ni ni jia na, jiang li dung ma yang wa. Yang bi na, zia yu dung ga ji ye la. Deng ge nan ka dung ba, zeng seng zeng la cho yu. Wo ge sa jiang do jiang. Nese nela yu shu tabo zhanglin diba yu zhi. Dorna, diye sa zhung na xer dui ngun zhi lu jia sa zhung taisi mang zhi rxiba xin yin bi. Ye zhe la, cha yin dang, cha yin jin jie po zhi, cha yin jin jie do zhung mi la. Li ge qi jue dang xe lo xia dang su, rang yin jue ba ang, nga zhu ba rang ge cho yin na tong tu tu bi xiang yin na bi gui ni chun ba xiban di. Li jin de ra, nga zhu ji qi jue dang xia zhen su, ji ma ji jin chun tu bi qi jue yu ba ma si. San ni dang, mo zhen rang yin hiu qi wa. Nga zhu cho yin xie jia nyang nyung pi zhong cho ba. Nga zhu ji ju zhen na, nyang gi dang jiang gi gang du dong lin xin na yang zhe jiang, dong la wi qi jue jiang yu. Nga zhu bi xin kang chun bi li yi. Mi zhe, du mi xie zhu ni, ngu dang nan ba men zha wi xie zhu nga ju bi nung. Tuan xie nga zhu jin zhi bu, nga zhu ba rang ge long su xue ju yu ba dang, mei ba. Tuan xie nga zhu ji ju qir, li ni ji qi bar qi wi lu ju, dor du mei ba xie xiong yu. Lu ju ji lang ren di nung, nga zhu ba dang, nga zhu ji ju qi bar jin zhi wa dang. Nga zhu ba dang, nga zhu ji ji bi bar jin zhi wa, jin cung su ni ba xie mi la. Nga zhu ji men yu jin cung ma yin bi. Xie cu mèn zhà wà su zui nàng gè, ngà zui bì, ngà zui lan jìn bì dà wà dàng, gong zù rò, ngà zui lì tui bì dì dò jì là, nàng sà dà bì qì bà rì xùn wà yì. Dì dà, ngà zui bì rèng nì jì jù zì jì tè kì dàng, zì chù dà wà dàng tùn bà rì chùn bà xì yù. Là bà rì dù, ngà zui jì chù dù, gì jì tè là dì nì chùn bà rì xì bì, lì gì jì rèng dà rì dà bà rì xùn wà yì. Lì gìn dì nàng dùn là, ngà zui bì gè dì dàng, lì rì dì xì gè jì, xìng kàng nà chù jù yù bà mà xì. Chun tai jiang zhang bu jue ba dang, bi dun jing gu ni jue ba. Wu jing gu ni jue ba su, zhan mi du ma yue bi. Ngu la, nga zui bi xin kang chun bi li ji ji, dun gang yin sa na. Di na, nga zui bu ra, nga zui xi bi ju zhen nu, nyong cer xiong wi, di wa dang, dong an, nga zui li ti ker tui bi qia gu. Nga zui lan jing bi da wa ji, dong wi, li ji zhen der se wa yin. Bi qia jia na, ma zi a bu jiu yu, se la qia du pa du. Zeng chong xia ji zhuo la, xie la jia zi bu zi. Zhe long nang li qi wa, zhuo nor zhe long keng dou, bian bu ge wang jin bi, ji wa tai zi jin dou. Xiu mo zhuo na nga zhi, wo ma yu jia nga zhi, nang la nie ju mei ba, nga la xiu ju nin bu. Da wa ji ba xia song, o lo nie ju men dou. Dui bi dui chou xia dui, long xiu qie xiu si ji da bu. Kin du bei qia ji jue cai dang, qi kai si ji chun tai la di ni, nga zui bi xin kong ji xiao nan dang dong an nan, ji yin du ngui bai xie yue la. Yang bi na, da lu lu chong ya ga, ni peng zhi li tu wa, ni peng deng du da zhu zhou su chuo ba yue du. Dun da ji ba xia song, de bi lu du men song, de yue xie wu tang ji, dun zhi du wa zhe xiu. Da lu de bi jin ni, ni li ya ba men du, ga bu ni ji bang zui. Xia xiu zhe li tou wa da bu ra, nga zhe li xiong yin zhe bu yi, ga zhu dang lu di xin di xiong wa li bar zhe yu jiang. Yang bi na, li mong de la xin ni, la qu xu ba min nu. Ba dong ji zha qi ni, la qu xu ba min nu. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dong li la ma xiang, xia xian zong du ngu ca. Zhe ma nga wi gai la, xiang ji zhu mu xi ba, zhe ma zhe ta quan na, zhu mu xi ju men dou. Bi ka nung la tong wa ra, ka lin deng zha yuan na, nung zhi xie ma sang kin, li la la yu jue xiu da bi nung, nga zui li ti ker xiong yi qia gu na, jin bar chun ba di kin tu. Yang bi na, di zhen li la yu na, sang ge li la ma pin, da jia di zhen mu ci, sang yang yong gu yu tu. Li xie xin na xie gu, li yu xie na gang yong da bi nung, nga zui bi, xie da

0: ngay chwe pan tasa shinong chi kata. Kochi san te kasa dagao nongi yinjire.
1: Chiu san no mubba tizinda are.
0: Ngay ma tongsa yore. Tata ne, jino ki jitie.
1: Ngay jino te toto are.
0: Hwa yi, choro nengi nyema re. Choro me na, ngay mubi no luida yore.
1: Re te. Chu aja kana ni san roge san lo tong gire.
0: Ndo. Nga zui sa si me la ke cha chen dang ge da.
1: La si mi san da sing.
0: Zhong bo. La si chang jie ku ju chong ma cha ye bi zhong bo zuo de. La sa bi bi dan dao chong ma ku chen tong ye de. Ndo.

0: Böjci yongzhan zhombu lingla chep. Zhombu lingki nyamnang böjci choro. Gonyi ni tata sen yibanda na, Böjong longchin nyinchin li kongja kongki longchin re.
1: Ake utoga gasu, tanda se yongga kyo me roshio yu. Cherin da tumpi gonyi, nyonggo gisi shigu.
2: Chubu namba gugandi mo, Tereng kalin zinu, ranjia jie ngui mi rinni xio jia yinbi, bue jie so jun rinni, mangji gur ngu zhu xio jin yin. Zhubu zu lin zin de nian ji, bue jie so jun ju zir mangi la, ju nga do zan lun bi, zhi wa yue. Bue jung jie so jun mang chui lu yin na, ma rin di, lu ngu tong cha ge rinni dang mar ju wa xie zhi. Ma rin jie sang bin nian dui dang, qi tu yi rinni ji rin tang dang, zi qi rin tang dang din yue. Song xue ye bu yi, su jun lu ji la, ju luen dang, di mu, da bar si ba ne, nga cu ceng mi ngin chi ge ji ye dang, du ni din ba xie zhi. Zhu bu nan ba, dang gui la, mang chui lu ji ji gu dun gu ru hi ji yi. Mang yi ne, zong zhe ju zhe ji chui du xiong wi, qi nga wi gi qi ju zhe hien yi. Di ya, mang yi par ji ji lu ji la di na, ma rei sun zha xie yi na ya, di mang yi ji to ma ne, ma rei di mi bu nang la, gu da zhu ji ji de di gi qia xiong ji. Kung chu, nga zhul jie ju zhen na, zhen xin sa tu xie bar ngu la. Gai di, mang yi na, xie cu jie cu wi cai ga dang. Ma nang la, rang du jie ju zhe sa zong jie lu xin mi jing. Nga zhul jin zhu dang jin tu yin. Tu xin nga zhul, di wi, na mang pi zong cu ba dang. Mi zhe jie xie cu la, zhe zhen jie ye wa jie tuan ba ni zong. Mang yi jie nam dun cai kong di wi jia qi dang, nam ba di wi pi zong. Sa zong jie tai ki dang, ju zhe jie rin dang, di wi gong tur song bi. Zong zhe ju zhe chu, rang ni rang jia tui bi, ju zhe jie nam ba xie la ju ba yin. DW ju zhe nam ba di ra, ma rin su su dang, san ni su su ra, man du man zha wa ri yuan na yang. Cang ma ra, tu mong ge qi chui xie yue bi. Mang yi jie gu dun la, nga zhe ma mang ji, nga tu ni sa zong xie bi, lu qi tong la, de zhu ra ngin jin di bi, cai ji zong zhe gang he, jin dang su lin chu ba xie yin. Mang yi ne, ma rin ka ge zong zhe nang, zhang qi mang yue dang, nang mang pi zong cu xie jie zong zhe ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie cho ju ren yun di nu, di tu xi nga zhe jie nian nyong xio dong dang. Ji zhe la lo su, nga zhe jie rong da, ro zhe jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhe ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xiu zhe zhen la tai zui dang. Lo ngi song ngi tin du xie dang xie jin yue la. La bar du, di ma zhe di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, ma zhe di xin kang. Jie xue jie qi chui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Ma zhe ni ma zhe ju bi, ma zhe ka ge mang ye la, zong zhe ge rin tang zang ma si. Xiu gang jie yi ti ni, xian jiu ge rin tang qi qi li ding ba xi mo gui ba zhi. Nin ba, mang ye jie yi wei gu ri na. Mang ye jiang, zong zhe jie nan ba xin dang zha wo ra, nga zhe li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dang zha ni, na mang pi zong cu su jiu ba yin. Mi zhe, dui mi xi zu ni, zhe zhen yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mang ge ji nam dun che gong di wi jia qi xin la. Mi xie zhe ji qiu zhe di ren xin pe wi. Mang ge sa zong ji tai xie dang, mang ge ji rei dang nan ba su la, se bar mang bu xiong yue. Di zang duo ma zi, ma zhe ji qi bar mang wa dang. Ma zhe ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mang ge ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ge le yan jiong nang ge, zan leng tu ge ke wang meng bu. Nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi. De le di le ye zu ni, xiang ji ye wa de le xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong ling xie jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qiu. Nga zui le dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ge ji rei xie yi.
3: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni ru xiu yu. Nga qu, me zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.

0: ngakhe ki sani yinzimba, ngakhe ki jyotarche chechwe yinzimba, ngakhe ki nandun yinzimba so mangyang yinzimba, shime thoran kachin, gozo tsarin yungma, thosin gangli kawa tabo yindara, parubi shizo dang hizhwe gang hinayang, jide na zibi chota, lebi chedu jabi ngwebo bi guni chunba shibi. Rang gawa hyoche la jaba dang, yin chi ziwa dang gawi simba, tuandu jindunba ngun sir dubi chunbi chichu yu la. Duan ngun chowi no yin da zhe, yun no pomo pinchu ji zidong gandrawi taba dabu dang, yi di dabur dini na uga yun xie zhanglin di ba, ma chi yi langbo nyang du xie tui ba xiong yu. Dinzhu jindra xie la jomi gul jin za ki. Dina dinzhu ge xiu di gandra xie gui ba dang, xiu gandra xie la dinzhu jo na cangkin le ba yin min ju bi, za ki ji re di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuan na chu gu, chung zhi ca bu mi jang, zi dong yuan na chu gu. Chung mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu, jang ma qi la ma di, jang cho yue ba di yu. Sing ge le lo dan tun bi, yi wong qiu rang mi na, rang lu de ji dong jang, ga wa yi la men do. Lang cho de wi nguan ba, sa yin de li ki ba, a de le to yi ma na, bu mi gong ni di yu. Sing ba tun ba ge dang, nyang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi ba ra, zhu gu xiong ya zha ba ta bu, za yi di da yi.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan jin ni, ru xiu yu. Nga chu, mu zhe sing ki gi, gang a li, nan bar jia wa xie gu.

0: ana zangi manjin nan da chungi manjin shu chu w kada le ja da sin su ju bi pin zui jie zi dong ji yue lu bu ren lin de zhe ki xuan na ju bi jin de ren ne sin su da len dong jie jue chen nin bu xi ni xuan nan da zi dong ti wi xiao cha de chuan ba xian yi la mi jie ji chung ji yang yang yi la ku de ba ku ren ma ku xiong ni zhuo a yong sa ma ji ya ka bang lan zhu de bang ji xie ka xi xia xie ka xi wa tong de zi bi xiang ba zhen xiong xie jia yin na sang xiong ngang ba yin na sang xiong chung ji ga yue sa la po ju xiong na sang xiong da bi yin de da na zan da ga ru ba ji zhen lu yin xiang zi de da li zan da ga ru pin zu xin tu zhen bi luo da di mer nyang zong yong zhe xin de jin ba de chun yue jia chung ji ga yue sa la po ju xiong na sang xiong da bo ya qin jie qia guo da ba ku ren ma ku xiong ni zhu wa yong sa ma re da bi du wei ta ge da ye ka xie wa tong du zi bi xiang ba zhen xiong da bi zhen wei ngui bi zhen long su ji ta ge ne zai jin de da ge sa zong nu jia qie duo bie xue ba ke zhi dong er ji bin zai ge xie cu dang qin chang su jun jie da wa la su bin guo jin ji zi dong tui ri da rang luo yue bie zan da ge ru ren dui xi bie yu ni mang bi zi dong ge rang wang xiu wei kong su ru zui gong zhe wei dong an xiong la jia qie nga zui bi zi dong la ba ri qie dang lang long ma zhong wei xin dou da sa zong jie ju qie ri xi ni zai ge bie zhun ba yin xiang de na zi dong li xiong wei dong an jue jie xi ba xie zhi bi na chuo la qia bi xiu ru zha la wu bi xiu ru li zi meng meng a la xiu ru mei ba lu song ni ma e zhuo sang ni jia gu xia la de yue jia gu xia ji ni ma ngui mi chuo li zhang wa pin bu jiang lu jin la ma mi lu du de yue lu du ming ji mei ba ra lu mi xin zhong zui song ta bi za ji de da ge nong du rong ge zai dong ji mi du ju bang rong la yin ji zai dong ma tui bi xin du ju yue ba da yang bi na xie jia ngang bi zai dong ngan ni ni la yue jiang sa ge bi mi deng la xie bi wang jia men du zi bi ge zang mi du tong dui si la yue jiang bin bi ga wang zin bi ma jia ga mi tui xiong zhe di xia ji zi la xia wa kong duan dou jiang li ngi a ge ngun bi xia qi ji la dang xiong chung zhi xiang ba la zhi xiang bi ye yong du zhi nga la du ji ba ji dong wa nang ni gang yong da bi za ji di da na xie zu dang pa mi zi wang ki yu ni ba ji zi dong ge rang wang chu bi dong an ding yue dian zha wa la bo mo ru chung zhi gui song luo gin zhou ju gui song jiang leng zhui ji e hi xia ka le ya bu nang dang da bi dui mi jin nin zhe li xiong yi dong an hi yue
1: a qie wu tou ge gan su dang de si yong ge yu mi ru xiu yue jie zhen dan tu bi gu ni nuan go ge si xi gu
0: gong de leng yi zai dong lan jiao a ma dong yi zai ge dan dan ni xie zu jie jie zhong zhao yi nan xiong yi zong zhe yin ba cong nan yang di ni la qi ba ren jin yue ba di jie la ba ren qi dang guo jin gang xiong nan yang di li jian due dang guo mo ge wei nin due xie tong jue la jie xue di ne yi tang qi ba dang lu kong bi sang lu yue ba di yi dan na zai yi nu zuo li mi zai dong la mu ba dang zan mo ge ru jie zai dong da di nian zhe la rang wang tui zhe ji jue bi bai qia dang xuan zhe jie sang lu di la tō wā gōmyū zhēng qīrā, mā wā sāgī mī tō. Ngā nī tō mā hiōr jiāng, lēn chō tūng bī chūng zhē tā bō, zhā chā jī bē tāng. Chō dī wā mā chō lā, chōng jiāng hiō jū xiong nā. Gui qīn zhū mī chā gā, ā lē sē yāng chā bā tā bō, tō yā gī lā sāng bī dū jū. Lō lā yō bī yō dī, tā bō chō jū xiong nā. Zā jū rā chā jī mī jiāng, nīng gā cē lū tōng chū tā bī, wē rū jī nā, zā gī nō jūn tō tōng jū yō bī, jiu zir tuin tai yin yin. Dui bi tuin jiu ba la, cu bar xue mu rung yi jiu zi ki, man zi ba na, qi mi du xiong yi qi chu zi.
2: Ma lu rin qi se li ta ba di, qiang ping hong ni qiu na, pang bu zi.
3: Rong ge la nin gu wi, nga zi la, long xue mu mu, rong xi yong yi zi.
4: Nga zi xi na, zi ji qi, hong ni de ba, mo cai yin.
0: ye wa ji ba du dun che si ji ye du dun che si ji ji na nga zun ma mang ji che si ji phong jur dang che si ji nin bei su su ru du ni sa zung